0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí babẹni kọọkan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe Oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e ko sese wa si bi se olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbin di ale kiyama e je ka ran ra wa lowo ikede yi wa lati odo Oyo ati ba Unity Forum jake dadu agbaye egun account number 12218090525 2218090525 UBA Bank. Oruko account yen ni Oyo ati ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahu mahami.
2: Ai. Adeyinka Olasukan mi mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede ina re ijinle baba ajinle iwa baba iwa. Ain konko bi eni te omo alade jigan jigan to goto goto goto gbagbagbanu to san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sunsun.

0: ari se ti mu abe ti mu oya won la won ti mu eje tutun pe le kan si 9 2 2 1 8 0 9 0 5 2 5 I owa ni UBA ayo ati ba unity forum na lo pa account na be ba se mobile money transfer garaga ni oja sodo wa anjo ye wi pe ajo saturday tin bo yi ajo saturday ose yo on the 15 abi sunday 15 abi 16 ti e pe 16 ni ti awe awe ta wa mo si do mi ti o pe me do ku kan en la fi sori pe aha won je yi ko le ba wulo tori to ba tun tin bo sowo eyan awe ko tun wu ba ati ko nje nse e ba je na yo tun wulo on the 16 Saturday tin bo yi ta wo pe 15 na ni ati si o ayo ati ba unity forum account number 2 2 1 8 0 9 0 5 2 5 2 2 1 8 0 9 0 5 2 5 2 2 1 8 0 9 0 5 2 5 ni ile ko pharmacy UBA won bo na aje ka to fi ipolowo ayo ati ba unity forum sikin to ma lo
1: eni kan lo jade okuko orilede south
0: eni kan tu ba e gborin yi die na e gbotan yi die na

0: Etiri multipurpose functions o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo open a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe etiri multipurpose functions tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe etiri multipurpose functions wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0803573486 tabi 0082753011 ati 0054064761 etiri multipurpose functions oga ni won ni le ise won
1: Be ni o oga ni won ni le ise won ba na ti je oga ni le ise wa nbi ha yin temi ki dun o po ki po dun so ki bayi na la won baba wa pe lobi oge oni yan ese o oloka ese olape ese gbogbo yin te ba wa gbo te fi be gbo te fi be je e kwa ibinu a mo be tori obe ni nbe so atelese a si be na we ni to ba ni a mo bo ni kala ni de ba nle o ni ori baba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro ma je le o nje kin laye igbin si ero wo bayi na laye igbin si ile oluwa ri igbona inu le te tin gbo mi te tin gbo mi yi o de te tin gbomi yi ya ibi se te tin gbomi ile yin ona yin o ni gbona igbesi aye yin o ni gbona ko ni doju ru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewo ni lo kojo ma wa lori emi pelu duki emi ateyin titi digba mi da tun ma pade mi fi yin le sinu banuje mi ni bayin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje ni pe mi na ninu banuje ka tori alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo yo joro
2: se n gbo bo se n ja la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan se n gbo bo se n ja la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
2: Se n gbo bo se n ja la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese ten gbo ikanni wa o. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
4: Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
5: Mani kuro, ore mi magbe kuro, la jis-

0: 然后别人们你当然呢你今晚你也在希望那你父母老了嘛对吧一拉谢谢你又吧一拉谢谢你又可是吧谁发布记不住你发展嘛发布啊哦我不谁被也不你忘了记不起谁被我一些奶酒呀谁把我也不你忘了你记不起啊谁被也不你忘了你记不起这边吧都把把人呀啊我们等我们了嘛谁说说当说说了当发布啊当说说了我说了我的事的事啊我不当然爸爸我跟他这么没办法的事你忘了也要说我记gba pepe ba lo ba lo abo mo npa da je bo awon obi won omo tete nfi nkan orisirisi sogun owo ngba wo ni oni pada lo e ni eyin na ise so o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini komo ba je ya mo komo ba tun je ya pe komo ji pe ibi to fese to fo oko rin de yo pada fese rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wala eko ni nbesu vegba ti o fi mu yin lo eh la si gboro dake la si gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya orun mo oru
1: ti ko wo ile o wa ti
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o ah ni sirin o
1: won
0: eni ba leti ko gbọ nti emi nso fun awon ijo eni ba leti ko gbọ nti emi nso fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo

0: Baba sabako ni Olorun o. Ile apo bayi nu apako ta.
1: Parine ni matu wale garamu.
0: Yo ba wa fe sile. O pada wa di eto fun. Gbogbo eni ti obinrin na ba wa ba se din laye.
2: Gbogbo
0: eni ti obinrin na ba se. O se din ba ba. O se ni ama popo ese ti kaluku ba danbe ni o ma lo sorun eni akoko
1: ala ala nisa khuliqna shatta
0: ajalekun
1: famina alghani batu wali gharam
0: Ẹdákun Mùsùlùmí níbi tá a ti sàgbákò jù láyé níbi ìsìn náà ni.

anu olohun ibukun eledumare ore aje nje tan re koni won lakata emi pelu eyin ololufe mi nile loko pe leyin odi o adeyinka olasukan ni loruko mi papin baale efila ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan gara aja lu oyo yin re o ti egbo lasan nitori pe bi nba rerako bo mo ri aba mi eyan lopolopo ni ko lo sa anu mi pelu nkan riri awa eyan mi di be so nlenu won ti tun be fun loko yin won lo nri puri e wa gbo n se wa ri tin ni wi iwo ni ko le mi o ha ope lowo olorun oba olodumare oba olowo gbogboro ti yo mo e lofin ari iro ala oba to to gojule oba to to feyinti eyin aduro ti ni matan ni je egbe leyin eyin anda loro egbe leyin eni anda loro ope mi dori o dori odo ri odo ba mi basiru omo ade niran lati ilu eko ti won to pe mi la case ma se se njo ni pe kini ta irin se wa raun o irin raun o awon na pa nla case si na pe nla case pe irin raun ni don ba pa kan emi na si gbo po lo to se mo pe gba mi elomi o ma ko orin ti odun ti o ni be ti ara e gbo pe orin yi to nko yi odun o bo n se n so beat nu lo n of beat ko ye yin tuba dupe lowo eyin te n ba wa gbo te si n pe wa sakiyesi ti e ba ti sakiyesi bi pe kini yi o mo se ye ko dun irahun ni a dupe lowo eyin olorun oba yo mo ba yin na gbe eru yi ate to wu ate to fuye yo mo ba yin gbe ni da yin da bukata yin ope mi to dori odori awon alati leyin wa ba mi ba siro ma de niran lore kore ni baba ti fe so do se ose ti a ma n nawo se anile se wa mi ose ose ni a ma n nawo se wa yin ka lala ti baba ni awon ni yin ka ti awon ni adupe lowo olorun adupe lowo olorun e tun fi sowo data e fi sowo nkankan e se wo ba mi ina ni tanwo yin pelu gbogbo eyin baba te ma n ti wa leyin eyin te ki n fe ka da oruko yin to je pe eyin na e ma n ti wa leyin olorun oba yo ma ti eyin na leyin o ina oju eti na ale oju oni yin ti nigba ko oluwa mi kini mo fe so fun yin laaro yi alagba yin ri nkan kan lo titi ti mo fe so fun yin looro yi

I'm about money, money, no man, poor way, can't I'm on sorrow, can be mati so egba be ni o ori ilu ti settle dada de bi po we won wa bo se ya ko wa sugar tin mati so mo ti ma ti tin mati oro laro ye yo ye yin inta an baba money money so na ni pe kakari bonu ko tanran kankan oko tan kan tin se ni o ironu ko da kankan fun ni yo tun dakun tin se eyan ni o ironu stem wo nko da nkaka fun ni o yo tun dakun nkan tin se eyan ni eh la si bodo je ki ironu ko po o da ke eyan ma ni ironu npe baya baya mo se fe gbegbe se gbe sugba pe baya nkan ri ba kan la wa kiro nu mole ironu o da nkaka fun ni o ko ye yin ironu ko da nkaka fun ni

0: ki mo de mara ki mo fi toothpaste fo enu ju be lo wa like o ni san o ko ni san o ko ni san kini mo mo nlo si nkan abile ti ma si lo do mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yoruba ti won ti gun mara won ti n ba ile mo bayi ti mo diju mo ri le mo yo ta mi o nigba ti n ba kokko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo ba esun to ba di ojo keje ki mo free niyan mo free niyan ki wa mo se laka laka to mo mi lo e ba won ogun fonu emi na mo tan fi se o sugba ati se o sugba ma mi mo awon ma ngun awon ma ni nle la awon ma saba lo o arun de mo ra ki n po kuyanyan wa lai be se n wo kini ti mo n rara n so fere fere un o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di nti apa owo abo ogun yibo le mo fe ka nigba mi en ni owo ti ba n do yan le yin se ki bo abe aso ko yeyin e ma wa je ki n so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro kolo mo je ka ni soro kolo mo je ki ka ni ti oju emi wa lo kolo mo ja e ti oju emi wa lo kolo mo gbe ba wa aisan ni telomi iwa lo wa ai lo lohun aisan ni lodo elomi
1: mo ma wa ko fojo ori pin ko fojo ori pin
0: elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo tititi ti won ma ro mo koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di
1: tori ba ya ma
0: atare pe won mo won mo
1: ani temi
0: tun wa si gbogbo etan ori iko na lo nja

0: mama tun je bi olohun lori ironu yi o ma tun je bi olohun tori o ni soro wa lai ta lai o tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni eleyi o ti e mori olohun
1: eja ni won
0: eyi o ti e mori olohun apojo lo ti ro nile bomi ti le ti fi mu adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu eyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gba roye

0: Ya awala le awale iwa ya hirato le ahiri wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim Kukwa la koja kubu isuro yo uji ema la koja
1: Batali seba mita olala utumbe miga
0: Network ilonda nla mo ema binu Kukwa awan la koja yo uka ema la koja ala oba olojo uji Yo bin jari bubu awan suro yo ati isoro temi na tori ko sani ti o ni nkankan tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi itura si yo bo mi

0: man.
1: Se tin se be. Abe aba wada le pe ni. Olorun o ma wada o, mo so fun yin o. Awaka ti ati asiko re na lawa yi. Nla wa yi. Ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi. Eyin so fun awon oke kon sidi, oke yo sidi. Oke soro wo leyin ro be ni. E ni soro kankan o. Ki Olorun ba olode mari ko ma gbenu mi sase. Aya ko ma ku danu ya fefe. Nitori pe afefe kan e fe ko mo kan gi opola. Gbogbo soro yo wo ke le ni. Gbogbo ala koja yo wo ke le ni. O ti di Olorun ti yi pada. O ti so di itura edonu fun yin o. Ehin ehin biba dadangi riba fori so gi afe. E ma binu network ni nda nla mu. Sugba o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye de bi eyin re na ni
2: wa na so be sinu aye
1: bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to won e so pe ko mo olu o fe o mo rin
2: akibaru egbala
1: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja enikan tin gbo mi laaro o ti di pe tele o ti di pe tele bo se lewu o de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ayin o ku danu
3: akibaru egbala
1: egba nitori omo alase ni emi se o omo de ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe e dajo le ko sona.

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
1: oluwa lo so fun emi ateyin te n gbo mi lowo lowo pe a o ni je yamo o oya mi o ni je yamo

0: ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to yo kululu eto lera pelu ere idaraya ogbeyin ife araalu to je lokan to gogo la fi pelu olugbeja mekunu ati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko chapter okedara kende temaji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu chapter okedara kende temaji pelu asha ija esi ki ipinle oyo le ba goke agba chapter okedara kende temaji de olugbeja mekunu de action action take it back
1: ati se bi oyo la ri oyo ti se bi baba ni kokan ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
2: se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins, and those who wins are the one who never quitted the race. Gbogbo yo kale jo lo ma la koja. Eni to ba fori to gbiyanju tu fori ti do pin na ni won so pe agbala. Ohun yo ta ba wa ma la koja. Eni gba pe pe nso mo lo ku be ni o. Won ni sin ma baba abi e mama re o. Nkan se be ni. Se be ni. Won ni se mo baba abi mama re sugbon nkan kan ti nwe ka so nu ni pe ka mo so ireti nu ka mo so ireti nu depression really o really o awon ta ma ronu aro sodi won wa daada o sugbon e mo ma pe ba se wu ka ma la nkan kan koja to hun bi mo se ma so tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo ko le o ganga ti won la koja wa la arin ni wo tun wa tawon elomi tun buru ju ti e lo to ba ri te elomi o tun buru ju ti e lo olorun ba ngbo mo fi sala yo oro le ka pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ile bo npe tawon eyan ma fi rin te ma nki ba pamijeji ton kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi ngbe bullock to fi ngbe eru ti fi se birikila inti mo ri ni to nse birikila bo to ri kan tin to je pe ohun e ti mo ri ile ball ohun se n ru block ni ikan tun be to je birikila ti tun mole lori ile kin wa ni won la koja iwo lese mejeji olapa mejeji kin wa la la koja re kini doju ko re to wa fe fi ronu se ra e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi ibinu na ni ti ibinu na o ma polowo ohun o lese nle ironu gangan na ko ma polowo ohun o lese nle o
3: la la won to nbe mi ga
2: yo ko ma la koja arin lo wa wallahi awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ti olorun ba se fun won yen iwo wa nri je nri mo tun ri na nri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo seku.

0: yin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ba lo ri ota ogogo so ri oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ba lo ri ota ogogo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mu le pe ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po sinu lojojumo igba mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin
1: orin
0: ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abiye tisu abiye tisu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse won oku mo
1: odo totun weti
0: mo digba oke mo le gbayin gbayin
1: o teru ara ye wa gbo
0: mo do gbogbo oruse won oku mo o
1: ti o ta
0: eyin e pelu emi ati do gbogbo oruse a o ni ku mo
1: orin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo o
1: ba etun de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko sun.

0: AY Venture Idiness Rotol Mr. King to je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo adeyinka olasukan mi ma ngbiyanju nkan kan bo na se ma ba wa polowonu ah gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo yin te mo n ba wa fenu so fawon yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fawon elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christian ati babalawo ni ma nse papo alaye pa eto oluwo kike mo ni ta se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin dojo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe yin soke awa na wa ni wale lai lai o atin wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba nsa mi ka e pe to adua mi
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi Olorun ba Olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu an o rele ko dele ko ni je pin wa oro popo do ko ni je pin wa ilu wa nle an ilu oni le mo wa a ni rogun oni ra pe pese bayi ni ro popo lagba la ara omo de wa ni a ni rogun ni ra a ni rogun fun pin pin pin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama iyanu saare Olorun tun ni fi je wa ngba to ba di gba kan yin na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gungun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ironu ko da nkan kan fun ni o kakari bonu otaran tin se ni o kakari bonu otaran tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laroju ke se keyan mo ma ronu o ma tun di pe eyan ni ronu ko ye yin sugba airo laroju airo laroju teyan ba ro didun fun ni wala yo hora kan egun ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alode a ni bo sowo lowo a ni bo sowo lowo a ni bo ha o a ni sirin lola wala haula wala quwata ila billahi nasin adeyin ka olasukan mi ka se ma se daada na ni oruko mi papin baale fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lo oyo ti egbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni ora ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu e kan tin sare inu egun inu e kan bi o le nkan nkan le ni Olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin kan pe nbo bi awerin mi nfi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun rira layo ka pade ni re ka mo do lodi leyin ara wa ipade wa nko odiwo bi ajoro

0: ire wole to wa ni pele oyo ta ba so ni pele yuju anu ore be kunu afẹ ni fere to se bo katan champion kedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe asc gege bi gomina pele oyo fun eto eko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okunpona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ife ara ilu to je lokan to gogo la bi pele olumeja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion kedara kende se maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin iya laje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende ese maji pelu asia ijere si ki ipinle oyo le ba goke agba champion kedara kende ese maji de olugbeja be kunu de action action take it back
1: ati se bi oyo la ri oyo ti se bi baba ni kokan
2: ikan owo so opo ikan mole awon eyan won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni lai o to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ninu ti ko ran lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji owo kan soso ko mama beru lori eje afimo sokan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo so opo gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo sokan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun koyin si yin ejan kunmo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ra mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo ade bayi lo lati ko wa loke loke la ma wa lojo pojo adeyinga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe temi na ni lataro ti so lori oro na oyo ati pa yin ti ko ro ran mi ni se ana na ni ma lo gun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oto la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba se da orun lajo umbrella eni tolorun tun fi wa si nilu oyo alaafin atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka die si ku abaye
0: aka lowo lodu bi ye re
1: ka die si ekun ko alasejo toju alasejo bo mi gona ninu ijoba yi oyo ati baye ni ti foro olawo jari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ase bo je popo o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo Atiba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: gbe owo
1: aso ati ri nkan kan
0: to
1: o ni ten la na so ro austerity
0: mo lo se so
1: o ni austerity yi ma wa ri gaju
0: to
1: ilu le pupo o le poko so se ri aso ati ri nkan kan
0: to olorun sa olorun se de fun wa
1: ami anu ni ka bebe fun gbogbo omo yo ati ba ni ti forum eri pe mi na olorun kokko lo ti mo kokko se bi akin
0: nin
1: si mu idawo asiri daru gẹgẹ bi aseyin muslimi olorun o gbe nikankan
0: ami o
1: ta ba to ba biya ko se ni ta biya re o nirun
0: wallahi tala
1: o nbe lare mi o nbe lare nikankan wa so olorun to ni ojo oni yo bu wa lasiri
0: e je
1: ka ni gbawo pe nta fe se yen yo sisi
0: ase wa mi
1: ma rira re emi o rira mi bi eni ti o tona kuno yo ati ba eni ti foromo tori pe mi ti sanwo to ye ki san gbogbo to ye ki se ni ma ma play role mi olorun ni kawo mi eyin olorun si mi yo mi legbe
0: mi
1: yo eni kokan wa na te nbe legbe le mi o emi o le tori pe ndawo ki mo tona ati ma pe ni da sipade iwo to si da sipade na ri to soro ri ti pin yi ngbe olaruge nilo lati dapo enikankan eyin atoba ewe dakun esanu wa eje ajo tunlu baba wa ise ta ba tun se awa na la tun ra wa se oni baje olotu
0: ase wa ese n ba mi eyin tun ta kan gbon bo sodo omo ba na mo nbo

0: So, ọmọ ọba Oladigbo lomu idini Adekunle eba eku kale baba. Tori okun egungun ko ma nibi ti ati fa wa. Ni ni dile mo iri o, eyin na ni olori wa ninu Oyo Atiba Unity Forum. Toya eyin la fi se awa na la yan yin pe ke ma se asoju wa e wa ba mi fun awon eyan wa mo to re lomi omo wo pe ngba ti nlowo ni onije ndasi se eduro sa fe sa mo sa nbu awon ti won ti dawo ni pe boya ni te mo wo ni o e lomi omo wo pe tori ke ti dawo ni onije ti dasi ni oni de ndasi oro yi
1: se mi pe
0: eni suru e da kan mo fu wa to mo din lenu ayin agbalagba na le mo so pe owo fun ni won ni o to yan e wa ba nfun awon eyan wa ni oro ama
1: se mi pe tele tele gan ta ba wa ni mi ke a fa ile fun pe kon ka lu ku ko soro ko fa ye pe awon no time for watching ko fa ye fun yen ninu awon alakale to ta de ninde fun ara meta la ko si akoko ani pe a ma fun awon polonje ekeji ni pe ani a ma empower awon eketa ni pe ka pe SSS book fa awon primary schools primary school lo yo lowo lowo bayi ari pe the way ti primary school ri nkun a le fi we pop private school
0: many
1: so orisirisi ona ne school fi nkun
0: nke
1: now awa gba wa niyanju pe iye ki e to nkaluku oba ni so ko nkaluku ko da so a le fi se interview fi se asiko
0: won bo na

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yanan na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon etaworo la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa n public o to nkan egbobo la awon mo se po ni public school si nisin
1: e ka so gbogbo le o
0: o
1: oyo ni baje o
0: ase wa ma mi
1: oyo ati ba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bi si buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti bo mo lo
0: ese un ami ase ma mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o
1: ko
0: e kai mama so oya
1: pa ki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan ṣugbọn awọn school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan te ba wa bere lowo awọn omo yen
0: eh
1: iya re nko o ti ku
0: ṣugbọn
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: olohun
1: iya re nko o ti ku olodo daji mi so awon omo yen lack opo lopo nkan ko si we ko si viral
0: ah
1: aso school o ti ya mo polopo mo ni di
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma ri wo wa ti school
0: okay
1: omo to ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

0: Mama Enson gaga fun mi lekan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo wa susuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan ti boya ti e fe ra gba yin ton so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa yara ka we kerin
0: primary 4
1: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
0: to
1: ti ja
0: along
1: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko sin ta fe se fun to steyin oyo ati ba te ba le ran wa wonwo ke fi gbe ilu oyo laruge
0: ese mo mi ah kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi olo ba ngo.

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to pa ni lekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi olootu ngbo ju odun o won na ri po mi nse loju wa
0: bayi ni
1: mo ngba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan ori ta ba mo pa se si abe gugu awon eleyin ju anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kan ni lori sirisi kan jo nitori tolorun kan dapu kan dide ran lowo won ba ta na ba ni kun kaluku agbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe ni gba so dapu
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajo ko to da to dun le domo nitori pe aro ba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la an ba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo olorun lo mo bi ta won mo yo di de olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la abaya ninu won baya are orilede nbenbe zugan baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je koro awon odojuru toro mo mi aini riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo ma jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi dan gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere un ina bi la won e mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba ewo ru awon ma tan tin pole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni ma gbe ban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san pada fun wa e se ma ba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

0: pada bo ni wo to lowo ti e ati elomi aketa na ti won gba papo ba ni o se ri owo ti o bi sanfani ba na gba ta na ba pada be tun gba ilopo meto owo tan ni ni kini we are anything was gbe okada fun ni o se ni o sanwo so gbo agbo ye oro yen so ti abawa mu irufe ni be tabi ka pe kin koko mu pe cooperative wa so pe okada won ti e gbe wa jari won ba gba okada won ba gba lowo mi tabi ko je pe mi na mo gba lowo eni ta gbe fun pe ngba ti o ti se dada ko da rije ni excuse kankan la ni excuse wo le yan ti e fe mu wa o ye ko ri san wo tan ni april second o fi wa ndi nu osu kejo lo ti tun tan lo so eru excuse wo ni irufe eni fe mu wa to je ni o ta ba wa gba kada lowo ori eni be ko je pe 10,000 pe loku ta ba gba para ta fun ni owo kankan to ti cover wi pe to won ba ti mu owo wa o ta na si ti paraba ara da fun debi bi uru osu merin yi ni se o ti e ti poju awon elomi o ni gba laye laarin ose meji bo wa ni o wa jo owo ose meji to fi wa ndi osu merin ta ba wa gba ru okada on boya ta a fun ni nkan kan pada o yi ti wa nu agreement pe to ba ti san owo bayo e gba okada ni owo mi oju wo ni a le so pe ofin le fi woru iru eleyin
1: ta se ri ibere yin ibere to da ni o didi akori kan ni labi ofin air purchase law ni under commercial law also under commercial law sir air purchase law se ri inti on tumo si yen ni pe gbogbo asiko gba ti eni ti won gbe nkan yen fun iso kada ni o isi moto ni o isi kan mi na ni o ti nda owo re para die die
0: ko ba je ile
1: agbogba asiko gba
0: ti mi na ma se ile ba yen ti o ma san ti video bi sotan bo so su
1: ehe gbogba o ti nda owo yen para lowo yen ko ti idi titi
0: ti e ti to ngo
1: to ngun
0: ngba ti o ba ti sanwo tan
1: to lowo re na si ni ehe bo lasiko gba yen gan ko le gbe fun yan ko le ta ko le gbe fun yan o na ni ko ma lo si mo ba ni kin mo tu eleyi le leyo kokan leni ojo lo
0: ṣugbọn
1: ati lara awon ere ori tage wa ati o ni akori kan ti ta ti fi so ori etele be ta ba gbeyun ni wa ni jo mejo
0: yo
1: tun je ki awon eyan
0: ti ta ba ni ka
1: fi si abe eleyi ko ni fe si bo ka ba fun gangan si akori ta wa soro lori e ta tu ka
0: ni na je a topic on its own
1: so mo ro yi pe eleyi o yo se dada but o ni awon koko kan se pe eyan le gba awon rufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awa koko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyin o tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ki olohun so ajo mejo lo boya ni jo mejo ale
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile on soro le kan pe pe ni act ni won ma npe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma nje law abi bawo lo se so le kan oni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la npe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku oko ju soko ni tede odu fa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won ejo ti oba ara aye lalala ti won ori latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re pe erin ku oko ju soko ni tori efon ku oko ru soko oleyo emi ati en johnson fanfa laarin ara wa ni oyo state nibi ti ejo ba se pe ki lo ko re boya won da wo lebi ha pe a tun le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe on tun wa da ni court of appeal yen ko te mi lorun se a tun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lorun lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state or your state o yato si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa loyo state ni arin wa loyo state lo ji jo sele nti oyo state ti fi nda à ń lo ìgbé

0: law Oyo State lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law Oyo State na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye ga ti fe da wo fi tori ko yo de bere yi ko yo de bere yi seri eje ki n salaye lekun rere.
0: Okay,
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so do ofin o la n pe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la n pe ni law.
0: Okay,
1: seri act ti mo ba pass ni senate
0: ayo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbimo asofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate ye
0: won le fo si wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state.
0: Okay,
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja nikan abuja nikan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbon gbogbo state yoku gbogbo 36 states awon sese gba won sese yewo ni elomi won le ignore omi ofin mi won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lodo ti wa iyen ba won nkan wa sele ni Oyo State asi ti gbe lo si ile ejo Oyo State ile ejo Oyo State ti da ejo awa happily o wa tenikan lorun awon mejeji a lo si ile ejo Kotemi lorun ile ejo Kotemi lorun ti dajo court of appeal ko tun wa tenikan lorun awon mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal awo law ti won ti don
0: so
1: na for example nsin ni ile Hausa gege bi apere keyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n si ese koda eje kin lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo si ranti ni 1961 ni Jebu Ogun State ni kini yeti sele ene kan gbe nikan lo si ile ejo latara ki boya won se sina ile ejo wa ti dajo kan fun enu tin ti to so ko jebi ra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si supreme court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi se we fi ya le jeun ko si nu ofin ti southern part of Nigeria njo wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si nu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen aoko fa so fagbe 1961 o si se ni de ofin ti mu wale kan section 36 of 12 of the 1999 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko n si ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kan wa ko de Abuja for example ni supreme court o ni wo pe kini upper applicable si gbogbo Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi n te don fire won yen so ba ofin ibi ti won ti don soro yen so ba mu n si supreme court ma wo
0: sa lo le boro bayi tori o ti gbe n ti mo je de bayi o ti gbe n ti mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri.
1: Okay,
0: mo tun be oto ni the question mi to ti wa nle tele pe to nyanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi.
1: Okay,
0: ibi ti wa fe lo ni sin ni olorin tokorin kan ti won so pe bi blast pen mu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano, I don't know,
1: oda be pe Kano
0: nile Hausa sa ni. So o wa lo si appeal da baya won si tun dejo nu ni awon something la
1: won danu
0: ni won wa
1: mo wa we won danu.
0: So to ba wa lo si supreme pe asoro won wa tun so pe ta ba lo si supreme ti won be so won be tun da ejo ku na fun ni supreme ni ngba ti appeal nda iru ejo ba yen nu se supreme no wa so pe awon da won do na suke ti de supreme bayo
1: eh appeal
0: lo si no si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin supreme court
0: o to di oro supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won wa so pa won ati pe ngba ti supreme ba da ejo yen ka tun a se tun oro so lori re tori appeal se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe payan awan danu
1: eh se
0: o ti e ni oko yewu na pe ayewu
1: eh
0: se o ye kan daru ejo e mi lan soro re gidi se pe ma ti gbe mi e o lo nu ko ole ko se papo pada wa mo
1: sa se ri eh pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal so court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court
0: state order state court ti won din da ejo yen
1: won ti ni ejo ti won da nbe pe oto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele ko n se pe ba wa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal n so do mean ti ka judgment yen mo kan wo eyin news to gbe jade
0: news lemina ka
1: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sawon oga mi tan wa be kan da kun kan ba mi wa kemi na janfa ni awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional ta ba si wo constitution to to o wa nbe bi pe sharia court o awon kan bye you know si won to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so yi pe boya o right you aboro go because e mo meji ni ona meji ni ma n gba awon eyin ni ile ejo
0: okay
1: ka tun janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni supreme court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale aro
1: na
0: mo wa pe boya ka ni suru
1: because gba to ba to de supreme court gba to the president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
1: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri so ti supreme court in ti supreme court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki mi ti mo tun lo ri a tun lo sona bi na o so le kan pe nile abusa o otimumu pe otimumu ese ni ni ile abusa abi se bi bo se wa
1: beni
0: nile abusa otimumu ese ni
1: according to penal code
0: ni ile hausa aha nti mo an lo nbe lele be ani otimumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country o kin se ese ni south west south east south south gbogbo awon south koda gan ba ni apa bi kan nile hausa gan
1: ta na je gbogbo hausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbogbo awon gombe abi wole te to sun modo wa mi le egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta awon je benin abi benue
1: Benue Benue Makodi Benue State
0: in ba won operate same
1: cost same kinini odo won kinini yen o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part in penal code ba lo anything to ba ti ni se pelu southern part
0: gbogbo awon Benue yen mi o
1: no se ri to wa nbe ni yi pe
0: state ti won mi o
1: ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi to se yi pe a kan mo wo ni a ni lo mo to ye pe a lo ko tumo si pe ofin yin o wa o ra pe state of e gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto lo
1: ba Kano tori Kano di ni olopa ti
0: won ni ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugbon bi temi nlo re I'm practice the federal constitution I implement bi gbege bo yo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo so I'm practice the federal federalism type of government be federal government ki state ko kan ma ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to je ra ngbese loyo state o yato si ti Lagos state eh ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma je wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste eni but tax ko kan wa oro ni mo so yo kan but mi kan mu wa ni
1: o ye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fast ori oti
1: oye mi
0: yen to ti die
1: oye mi
0: la pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la ti gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon oti tin ta fin oti bi awon wheat abi kin awon kan belly abi kin ma n pe so kini ile hausa na ni won tin gben to ye pe awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju. So you know awon kini ko kan o so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe ebi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to tin ba ti ri n so ri pe ko to ni mo so ro mo se fi seto kan ni ayin lale ejo ni ti mo bi n so ro nipa bi a se n ba se n fi ta n fi eto awon elesin bile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin muslimi to je public general public holidays mo tin ka ba bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elese kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofin o ye kan na o ni ojo to pe yo wa recognize under the state law tan ba tin celebrate iru nkan ba yen so convenience ogun mi o fa mi iru ojo ya ti mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe e
1: ben
0: tori iwo le so pe o je muslim ni se kan fun alalode christmas ko so pe o so pe o n gba bi se lo
1: ta ba so pe an ja fun right to freedom of religion bi secretary
0: eh eh n mo le pe secular state la ku Nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course indi mo wa n lo re
1: olorun ti pa yoro ninu ofin ti
0: islam
1: gba olorun o ni la kun dinu kun wali
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wahala pepe
1: ta ba n gba ode fun awon ode esin ti wa ta won na gba ode fun ti
0: ngba ye pe yen wa ti jo n gbe bi ba eni wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boye esin ti je ti won e gbe nkan mi sinu osun wa lakai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe tori title ti Vanguard bi quote news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen
1: i
0: se gangan lo ti sele i se tori je pe gangan ni ilu oro o me be won pa oro ta n so na ni pe lo fin lo je kin tun raise news yen bo ibi ti mo wa n lo re ni aro yi
1: ni mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin ko se nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba nikan la tin
0: observe la tin se
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: abi pe ma mo nice e ni ti ba mo nice between gbogbo state southwest start e
1: se kan ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o bo o farming don kan
1: so awon no ti mo yi pe tori iru o ro dan se lati yi nsin
0: o wa lo bo si jo exam
1: o bo sa won
0: ti mo so nsi bi mo ro yen wa lati mo se mu wa nu pe ti state ba di amonize
1: ti ni ba si amonize
0: awon tan organize exam won ma bi mo se
1: because exam o
0: ni ma bo ni ma ti wahala ko ni ma láyé láyé wọn lè ẹ bá ṣe exam ní ọ̀la àti kò lè yẹn wọn consider rẹ so ara bá ṣe pẹ̀lú òfin tí mò ń sọ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn èèmú ọtí lọ́dọ̀ wọn mo sì mọ gba tax ọtí tàbí gbogbo àìṣedédé yìí náà ní dá wàhálà lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀sìn gan sì jẹ́ number one major problem tá a ní orílẹ̀-èdè yìí wala number one major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olohun o sanu wa nigeria o si le lo si bi kankan ti a ba koko lo gbe gbogbo awon dadarada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo fi raise e laaro yi mi ba ti raise e lori program e bo o si jo mo program e na ni pe Lagos state government that mi gan na npa case mi pe oro to so lori radio ni je erin awon gbo news yen won pe mi ilewe gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara ma n gba koko nu wero yi
1: koko nu
0: ni won pe mi pe ki ma gbo royin o oro to fi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awukose ta ma n pe ni presenter ibe lo ye ki ru kini o ti wa ka awon state yoku omo emulate
1: do na se ri iru yen o da be pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
1: awon lo ye ki won ja
0: won demand fun won an mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi nation sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti ti o ni mu wahala wa ti ibasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma se abosi won ma sabosi won ma go sabesin won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni kolo darije awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na to re mu ni join e to ba lo wo program e o ri bi mo se yan na na le dada pe ka awon na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to report your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare ojo yen mo ni waya tan se fi si weekend o san wo pe
0: na weekend
1: awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu eh a re
1: ri ga ba ni jade lo ti
0: but ta ba ko ni saturday o to se
1: ta
0: ba ko pe sunday awon christian
1: lo si church
0: lo si church
1: wo bi si jo friday
0: won ni enough ni pe awon people
1: yi lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro fun ra won ni afarada kuko gan koda ninu masalasi ni baba mamu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti te o ye won lojo yen gan se raise awon so ni so kini pe koda pe ta wa ipo sinu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won o sun ojo yen si waju e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won o tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun awon esin awon wa wo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get point yen pe to ba ye pe odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun baba bo so odun ituna baba bo so odun leya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: se ri ko lo won sa
0: emi jo ye won emi jo ye won lojo tori emi o le ma woran keyan ma emi jo ye won pe no
1: laarin yen awon election kan abalaye mo mọ pe àwọn náà ti máa fẹ́ wá ọ̀nà tí wọ́n fi
0: wọ́n ti ń kọ lẹ́tà mo wà awí ẹ̀ pé wọ́n kọ lẹ́tà yìí gọ́vnà sèyí mákindé
1: wọ́n fi ṣe gba àwọn
0: ròkè wọ́n wà awí ẹ̀
1: but wẹ́ pẹ́yìn dé tàn tí ìjọba fi máa dáhùn lóhùn sá because ìtẹ́mi mọ̀ ni pé
0: so káwọn náà máa consider wọn
1: ìtẹ́mi mọ̀ ni pé láàrin ìlú wa tá a wà yìí tá a jọ lóde nàìjíríà kò ń ṣe èdè kan
0: kì í sì ṣe ẹ̀sìn kan secular state la pé bíbá
1: so a sì gbọ́dọ̀ build tolerance láàrin ara wa ti mo ba ni gbodun won si jo sunday to ri pe
0: christian o lo won le
1: ki sunday gbodun won si jo leya abi jo friday to pa won muslim o lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won nu mo si ti won na
0: emi de tun so pe ko ye boya ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe boya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi kan leni o gan ta ma di fun won pe boya ojo meta o ati egun atoro e lo mo be se fe
1: no je consciously or unconsciously awon yen observe o ka je pa won ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi da le lo mo so ko n be se wa si mo fi soro no mo pe wa si jade ti won sa fi be da wa lale won ti mo pe oro re awon obi funny enough ni pe se won pe oro ngo se tun wa o tun ni ìwúlò rẹ̀ gan fún gbogbo ìlú. In the sense wípé lála koko àwọn obìnrin à ń ṣe wàhálà à ń kiri ọjà ẹlòmí ò sinmi jọ Sunday gan rí tọ́ba tó di Saturday ó tún móde panú ṣùgbọ́n ọjọ́ yìí pé òrò wà ń ta ẹlòmíì fi máa ń sinmi tipátipá ní ilé ní ọjọ́ kan yẹn yàtọ̀ fún bẹ̀ gan ẹlòmí ò tún jí jáde gan lọ́jọ́ gan tí ó ti tún gbàbò míì lọ tí ó ti gbàbò míì lọ ṣùgbọ́n ọjọ́ èmi tó ń wo mo gbé sínú làákàyè ni pé ìjọ ni ẹlòmí ò tún máa fi ráàyè sinmi láàrin ọdún kan nínú gbogbo àwọn obìnrin míì àwọn alárùbọ ni bí wọn ò lọ kíní wọn ò lo òde wọn ò lo òde wọn ò ti gbà bí iṣẹ́ lọ látẹ̀jú mọ́
1: tí ó ẹlòmí ò tún
0: gbé èmi tó ń wò pé èyí tó ń wò pé ó tún máa ń jẹ́ àǹfààní fún bí ìsinmi fún àwọn obìnrin tọ́jú pé wàhálà wọn máa ń pọ̀ wọn ní ọjọ́ ìsinmi kankan ní ẹnu sẹ mo tún sọ lọ́jọ́ nǹkan pé irú kíní nísìn state wa nìkan lọ́wọ́ applicable tí àwọn federal government workers tán wà ní state tí kíní yóò kàn wọ́n sáwọn náà ò ní lọ ibi ṣe gbogbo àwọn nǹkan bí àwọn báńkì kankan gbogbo wọn bí púpọ̀ nínú wọn náà wọ́n observe ẹ̀ sá wọ́n máa ń observe ẹ̀ tí wọ́n kì í lọ síbi iṣẹ́ eléyìí kí ká má tún máa digress lọ jùjùjù lórí rẹ̀ àti sọ àwọn major point ẹyọ kan tí mo fẹ́ fi kún torí àti kọjá gbogbo time wa 11 lọ yẹ ká parí ló ti ń di 11:34 yìí jẹ́ kí eléyìí tí mo fẹ́ fi kún eléyìí nísìn wọ́n ṣọ́lẹ̀ kan wípé tí wọ́n bá ń ṣe àdéhùn lára wọn láàrin àwọn onígbèsè ibi tá a ti lọ tí wọ́n jọ ṣàdéhùn lára wọn pé ń mọ̀ fún ọ ní iye báyìí pé kinní kan o ó lè sọ pé kò ní ìdí kan tún lọ sí kóòtù mọ̀ nígbà wọn bá ti jọ ṣe àdéhùn yẹn ní ara wọn ká wá sọ pé bóyá wọn ti wà involve pẹ̀lú kóòtù tẹ́lẹ̀ ọwá ẹni yẹn wá sanwó tán ṣé kò ní bóyá sí àbí wàhálà kan lábẹ́
1: òfin pé kóòtù tẹ́lẹ̀
0: pé ẹ́
1: wọ́n ti jọ gbéra lọ sí kóòtù tẹ́lẹ̀
0: pé wọ́n ti gbéra wọn lọ sí kóòtù kóòtù ni wọ́n fún ní iye báyìí wọ́n fún ní iye
1: báyìí
0: so nígbà táwa san tán ṣé kò yẹ kí ó tún bun ilé ẹjọ́ pé mo rí san owó yìí tán o
1: sẹ́rí
0: torí pé o ti sọ ni pé kò tún ní ìdí kan lọ sí ilé ẹjọ́ mọ́
1: àbí nítorí wà ń bẹ̀rẹ̀ lé tí wọn bá sì lọ sí kóòtù before kọjọ tó jọ agree fún settlement ni tí mo sọ yẹn applicable fún ṣùgbọ́n ìgbà mẹ́rin tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ ni wọ́n ti máa sọ ṣé ó ní tactics kan táwọn yẹn máa ń lò ó sì dá kò ní dá wàhálà lẹ yóò rọ ẹni tó fẹ́ san gbèsè gan lọ́rùn reason lélẹ̀ ìgbà tọ́rọ̀ bá dé kóòtù tẹ́lòmíì ti mọ ibi tọ́rọ̀ ọjà sí yóò wá pè fún settlement yóò wá sọ fún ilé ẹjọ́ wípé òun ọmọ san iye báyìí báyìí fún ní every adjournment day ṣé mo ilé ẹjọ́ lè fún wọn ní 2 month adjournment ń gbà mí wọn ti mọ̀ pé láàrin 2 month yẹn
0: òun
1: fi wá owó kì í ṣe pé yóò san tán àjọmọ̀ tó lè mọ lọ tó yẹ pé wọ́n lè mọ lọ kóòtù ju bóyá bíi ẹ̀mẹrin àbẹ́ẹ̀mọ àwọn ọlọ́dún ó sì fẹ́ san 5 million bí àpẹẹrẹ ó sì ní wọn mọ 200,000 wá ní every adjournment day sẹ́yìn pé no tí ẹjọ́ bá sì lè gbà láti jẹ́ kó ṣe kinní yẹn ṣe mọ̀ adjournment day yẹn ló fi mọ san owó yẹn díẹ̀díẹ̀ àbí kọ́ mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ gan ẹlòmíì wọ́n máa ń rí ti settlement lára wọn terms of settlement wọn ó gbé síwájú ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti lè gbé síwájú ilé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ sì fi ìdájọ́ sí orí terms yẹn so tẹ́lẹ̀ ilé ẹjọ́ bá ti fi ìdájọ́ sórí terms yẹn ni wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe jọ.
0: gbọ́dọ̀ bá ń san sẹ́ńtọ́ wá san tán ṣé kò nídìí pé kọ́túndé lẹ́yọ pé àti san owó yìí tán owó tí ẹjọ́ bá wa ta jọ yanjú pé àti san tán.
1: kò nídìí kan dalẹ́jọ́ láàmú mọ́ nígbà tí wọ́n ti jọ san owó tán
0: láàrin wọn láti san tán
1: kò nídìí kan dalẹ́jọ́ láàmú mọ́.
0: pé
1: ń bẹ pé sífù mata náà ni tẹ́ ẹ̀ bá lọ ikọ̀ sí ntọ́ kan ilé ẹjọ́ ò ní mọ wáyé kí pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹjọ́ sanju oníṣẹ́ ti parí ẹ̀. kò jítọ́ kan
0: ìsìn ìjọba láti yanjú owó náà kọ̀ọ̀kan
1: ẹ̀hìn ìjìnlẹ̀ ẹjọ́ gan jókòó tì gan ó pọ̀ tẹ́lẹ̀.
0: àbí ewì ìgbà tí bí ọ̀rọ̀ kan tí mo máa ń sọ ni pé ẹjọ́ tí ń bẹ wájú ọlọ́run kọjá ẹjọ́ ń sìgá níbi tẹ́jọ́ kírímínà àwọn ọ̀daràn
1: orílẹ̀ èdè ọ̀daràn gangan
0: àwọn kírímínà gan àwọn agbẹniṣẹ́ ṣoṣo owó tó wà kí ọlọ́run kó sàánú wa. ẹyin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní ìkànnì rédíò asọ̀rọ̀ mọ́gbèsì láti United States of America, láti Canada, láti Nigeria, ẹyin ti Benin, ẹyin ti Togo, ẹyin ti United Kingdom, gbogbo yín pátápátá, ẹyin ti Benin Republic lọ́n. A kí yín gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ bá wa wò ní orí ìkànnì abẹ́yẹfọ́ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ títí ẹ̀yin náà. Ẹ má gbàgbé pé akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni a fi ati ya níbi ẹjẹ́ ká tún máa fi àsìkò yìí jẹ́ oyè yín pé ní orí website wa ni ayisibeorede.com ati n post awon news lolokan ojo kan e to ni se pelu lu e to ni se pelu orilede dia dia dia dia ati n fi kun ni be te ba de be ri nkan ka ni oko kan ejeje ya bebe na ni gbogbo awon bi oro to se koko to ta koko labe ofin ti o fi ye gbogbo gbogbo awon ti le to lori telemu ti oba ti joye talaalu Abdullah Abdulrauf o ti se ni ipele ipele ni bi ere ori itage bi ere onise ti o ma mu awon scenarios wa ojulari ati
1: barista
0: ojulari
1: ati client
0: to gbe to gbo oro kan lo si odo barista ojulari ti ojulari bi wa nfo si wewe gbogbo awon I mi ofin yen boye ojulari lo mi client re lo ta se agere ni mi kini kan lo ta se agere yo data ta su fa san na sa ta na wa ta ni bi awon kini yi o wa ni ori page wa ni ayu se bi ore
1: lo awon esi ofin to ba lo
0: pelu awon esi ofin to ba lo ti eleyi o fi ma je ki ofin yi o tun ye awon eyan wa si ko fi ye won si daada eni ti o ba gbo ni isin ko so fun eni ti o gbo ojo sunday ti asu obi kola who strike kick gbogbo to ri strike asu strike lo je ka pe la o wa nle o mo se ri mu pe ngba mo ri ti ma e wo kini oju lari igangan ni ma post si facebook ti mo fi wo pe yo ma wulo fun awon olugbo wa ni orile ori radio wa ati oluwo wa ni ori tv wa ti mo fi ma bo wa ma se nkan bayi ati wa ri onigba wa kankan ati ri kun lo kankan abi n ba yu ba mu ni la abi n wa ni gbogbo ojo sunday ni gbogbo ojo mejo mejo te ra verse onigba wa koda to ba lo si school tan ati n plan ba se lo technology ti abi mo link gbogbo e mo ra won ti etun bi le mo ri wo ti ma ri gbo ni ori eto yin ni ngba to ba tun lo si school tan ni gbogbo ojo
1: aye
0: ti luja ran gbogbo e na lati process ti obi ni je pe apude o ba eto yi ngbati asu ba pada color of strike sugba n fe ikun lowo yin ni obi ni suwa ba se nse yi en lo ba be se onigbo awo eto wakati kan sangliti ni ke yi sowo kan to gunpa teyin okan we eto yi o wulo pupo mo be se onigbo awo re aha te ba be lo ka awon article te ba ti de page wa te ba de page wa ele ri won be tabi ki e lo si ayisebeoradio.com /author Auto yen o je AUR sorry e ma binu AUTHOR e to be slash si e wa te he meta e te b kan e te d kan e te u kan e te l kan e te r kan e te u kan e te v kan to ti mo si ayisebeoradio.com/author/AAAbdulrauf rauf ni ke se rauf abdulrauf ha lo wa me pelu uf e je tun tun pe ayisebeoradio.com/author/AAAbdulrauf e meta ni o pelu abdulrauf be e meji kan da duro pelu abdulrauf e ko papo na ni o AAAbdulrauf te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon article ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to bi pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 abi ni ori kini e gaga tele
1: Intin la wa bayi.
0: O ti wa ni episode 18 o ti be ya ole o tete post ni kini kawon yo je gbadun re. E ma wa ka bi ere onise yin o tun ma da bi ere onise ni ori kan ajisebe oyoradio.com. E se o ni yan se olobe e se o gbogbo yin te ba wa fi beje e ko ibinu. A dupe o lowo gbogbo awon oniduro ile ise wa, gbogbo awon supporters wa ni le loko pe leyin odi, awon ejika ti o je ki orun wo ye, ti o je ko orun wo ye, awon osuka ti o je ko orun o ti wo wa, gbogbo kini yi o ti su emi gan. Emi lo gbogbo ara ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon nkan bayi ni ose ose. Sugbọn a dupe lowo eyin o, eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te n gbo wa, eyin te n wo wa, eyin te n support wa lona kan ona keji. Olorun bo lojo ni yo mo wa pelu eyin na ko ni deyin na da bukata yin o. E wa ma lo daada e ma bo daada. Toro gini ladi e bo iko imo. Imo e iko iko bala iko ikeju aseti bo nse Olorun o. Aseti oni ba yin o. Lenu se eyin ni bi idile yin ninu oko o yin aseti oni ba yin o. Tori aseti bo ojo kojo mo le yo. Aseti e bo orun ko orun omo wo. Aseti si balẹ kile omo su. En gbogbo le to ba mo yo pada su na aseti oni ba yin o aseti oni ba yin ko ni bo nkan ni yin ko ni ba gbogbo fun miliki yin gbogbo odile yin e mo lo daada e mo bo daada e ni rogun ajini gbe o ogun orele ko dele oroko ko dokoko ni je ipin awa pelu eyin o ato ha oya dagbere kemi o to fi kemi to finalize di dagbere
1: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf won mo fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi padà wá ní ọjọ́ mẹ́jọ ní ògo Ọlọ́run eyin ni e a mo ba pelu ogo olohun awa na la mo wa olohun ni je ka fi enikan kan nu awa mejeji ati awa ateyan ara le olohun ni je ka fi enikan kan si awa ti
0: olohun ese o niyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi fe je na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbesu a tele se asi bena o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori baba ku dede kojo kan ri orun arowo adam baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se erowo bayi laye igbin se ile oluweri iguna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin oni gbona koni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo kojo ma wa lori emi ati dukia wa pelu eyin eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni bayin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni bawa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pembo bi awirin molodi wo bi ojoro.

Togo te tin gbo mi lowo yi ni woyi ola iyanu sele eyin temi lati Benin te n gbo mi lowo ni woyi ola o wala iyanu sele oso ti ni gba gbona eyin ti ani Nigeria ti letile ni woyi ola iyanu sele eyin temi lati Canada te yin se mo gbon lojojumo ni woyi ola iyanu sele eyin temi lati United Kingdom ate eyin ala ti leyin wa kaakiri agbanla aye ni woyi ola iyanu yo sele o

bi mefo toto ni won tin gbo mi lowo adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa iwo to ni gba agbo ni mo nba wi o iwo to ni gba agbo ni mo nba wi pe olorun o se ise tuntun yo se ohun tuntun yo gbe ara iyanu kale ninu ile aye re ani gbogbo e to nru en se mo pe to ti mo se tan tele te gbo ton na ni pe ka mo firo nu se ra wa lese eleyi lo wa nfun wa ni wa njeri si ipe ti wo ba sa te ni gba agbo ni wo ri ola yanu.

0: nínú àwò dámi ẹnu. Ìyanu tẹ ti o gbọ toju ori o kọja pe yọ mọ fi pamọ kini nja ka mọ fi kini kan pamọ an fi e isu ẹni ba ta dọwọ bo je ni ti su ba ta to ba ta to ta to to
1: laija wi pe
0: to ta kọja be to je pe
1: ìyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je tun ni e ma po e ja jo ma je o e ja jo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti se le o e ma bo e ja jo je kini yi emi nikan o le daje yun ti su ba ta daada
1: bo ko le duro
0: ewo la buro da obu ti su ba ta daada
1: mo ro oluwa jade
0: o je o tun gun ota re gan je pe to ri ba kangatan to kangatan yo tun ma gun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: ustasu kan on soro lori eto nbi lana oni ola o tola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re eh o lo si re ah o lo si re o lo ku o lo si re o lowo la o ala olowo lo ṣugbọn mo kan binu eyin kan gba ti e na ni ṣugbọn olowo lo ko da beyan mo rin kan ah omo rin kan o ṣugbọn mi egbo ni re eh orin re mi ti e ni ti e ṣugbọn ta ba ko ni bayi ore ti to re ni o to re ba to re ota eyan gan yo testify se pe olohun so re fun yan ni wo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe e like awon video won ke se yi nikan ni won ni o aimoye awon orin mi orin emi to je orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta yan ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbese aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti nigbagbo ori iyanu oluwa lori gbogbo won emi nigbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe eje nja yin tan pelu igbagbo eje nja yin si nigba ti Jesu Kristi oluwa wa tin lo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon moleyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
1: oni
0: ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon moleyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu o ni o ko ni
1: oluwa ba ti
0: ani eri eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun teyin ba de laye ni ayin olorun ba mo ba yin de lala keji ni ohun te ba ti ni gbagbo e te ba tuba yi ni aye be na olorun mo ba yin tu lala keji nigba teyin ba ni gbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun te ba ti ni gbagbo ta e ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yinka iyanu ti sele o koda isu yi ta ko ja be iwo gan na wa busu die je.

0: sí YouTube kẹ lọ mọ gbọ orin hun o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo fi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe hun eyin iyanu te fi o sele ni wo yi ola hun ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi ayin adeyin kan olasukan mi ka sa ma se daada ti mo tun fi o ko ti mo nje kilo wa oye yin eyin o ti mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma a je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye mo pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbogbo tin dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola te mo so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christy Afolabi Orisun Oye pelu Doctor, o ko baba yi sin tapa n lori sugbon mo pe atabatubu ai na ni na Doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi aunty mi Christy Afolabi Orisun Oye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ai ke ma gbo ke ma ri ti re te ma so fun na pe o fe ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yo la ayo ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yo la te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iyanu sele lori e
1: si ijoye kon ni lu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbe oni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ayin alahun oni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo eyin eya kan ni o lo e ma gbagbe oni sababi yin
1: lere o jawo lọrun niyan ori be o se be
0: gbo awon tolo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma fun rere awon lati ileyin ti ani ayin to lori eni na ni ngbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun o wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won tun je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olomo yin omo ye oju yin omo number le yin gan be fi e be ju address yin fun wa dupe lowo omo number le yin iyanu sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin ni wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fa won ta wa nu ma ri lai ki nbere nkan kan lai ni ni ran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lo ki adua yin ko le ba tete je itewo gba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma sai ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san adapada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro enikan te ri pe aisan nse ti orowo hospital san te ba san wo awon te bi npa te fun won lo nje te ba won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta dua bi ma n tete gba re oni fun ma n tete je itewo gba lodo olorun ba mi edumare ayin o ba mi edumare alama to ma ri ele mere o na lo n fi gbogbo ti mo n so yi sin lenu ti mo n so ni wakati aje asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: ma lorun o ba orun ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti po mi
0: o n ba yin soro lowo leni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo ite n pass through lowo lowo wa laaye ko ja mo nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni ri traces re yo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: aya ma ti bi sanake sogun adeyinka
2: kiko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyi loro olorun to
0: tori ile tolo nko ni mi o adeyinka olasukan mi ohin ko si baba nla baba eni na ti owo ndori pe ile tolo nko la wa o ina ni nje ka awon eyan tolo nfe tawon na nfe wa ni nje ki won mo nfe wa o awon tolo nfe na ni won nfe wa o ntori eni tolo yan na lo se logo ribi yanu se nsele ninu aye mi bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o olorun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu olorun ni o iyanu olorun kese mi ma se o egbo mi oro wo le mi ma so na adeyin ka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu olorun ni nsele o anu olorun ni nsoro laye mi o iyanu iyanu iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye mi.

0: ya salam sule jalale wa alikram
1: to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri
0: olorun ba nikan la isu olorun ba nikan la isu o olorun ba nikan la isu o boyan kan ba ran olo le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu latun la to n da la mu je merin ore pada su o ijo mi o ti le bo si kara ko je je pe boya ko be kan la mo gan boya o ba nkan mi nile o ba nkan mi ide yo ba kara mo sugba lo ko si gba to kan le kun to na ki do olorun ti o je o aba e mo ke si baba ido olun aba e mo ke pe aba ido olun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be olorun o oba ti gba adura ni

0: Lomani Jesu loruko re.
1: Won ni Toluwa ni sing loruko bada mi tin korin yi.
0: Gbogbo fun mi.
1: Orin po.
0: Oni ko.
1: E ri pe awon orin ijele ni mo ko wa. Mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na fun ara awon catalog orin ta ma nlo. Tojo ni e mi gidi. E ma pa awon orin to gbadun. Ya yin le ti ma ngbo won.
0: Tori
1: e tun ma ba orin mu pade. Tori won upload iyanu yo sele won. Si ori saba wa na. Time on go ni gbogbo gba. Tori pe ni wo yi ola o. Ni wo yi ola by this time tomorrow ya no sele.
0: Ira o muro emi.

mo ki eyin temi ni United States dan gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mo ri owo yin be won o e seun o mo ri yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi Sunny success yo do ola omo ogundare omo won ni lo Ibadan awon temi lati London nu ti won se won ma nawo se alore kore ati ba mi Lukman Folarin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omade Poju America ebudola aja ni oba omo won le ruwa ojo oko agbedudu ori oke le omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lomo mu si olomo apan o omo oloro agogo dasigba lona to mo to bi tun dori ba mi fata ibanlele olusola olusola isola bandele lati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere won de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo omo awon ba mi alaji dada e seun gbogbo imo ki patapata eku eti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti nigba kokan mo fi de odo eyin ti le ti le latori baba fata ilamide latowo London state madam Funmi Kemi lati ilu Ibadan artist Michael Ausola Angelo lati ilu Abuja Adegoke Isiaka Abiodun Aladigbolomu Idini Adekunle Evangelist Moses Akande Akintunde omo wa nile ogun alaafin oke sokun nilu Oyo to bi dori Afolabi Nurudeen ni alaro latori le de Libya modupa o modupa epe okun o pe olore Adan Datani o ba mi etiri multipurpose venture Asiru Ahmadu lati ilu Papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu Papo Asiru Ahmadu to bi dori ba mi ba Asiru omo Adeniran lati ilu Eko Eko Aromi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba e se o eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa lai ta lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin ka baya bi ti mo ti gan ko Eko ni mba wa.

0: mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun ye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun ye hon gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo lasokan mi lohun na gbogbo kan aye lukara patapata nde bi lo wa nko okun lola fun layo lasokan mi amejo
1: emi ise
0: emo gbagbe pe le subscribe zi YouTube channel ti wa na o aji se bi oyo TV ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio TV aji se bi oyo radio ni Facebook Betunde ori IG na aji se bi oyo radio TV ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be dori YouTube aji se bi oyo TV ni o emi dagan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin bale Adeyinka Olasokan mi kasama se dada ajoko bi e ni kilo wa

0: ti o seun nitori ti anu re duro lailai fohun nikan to nsise agbara nitori ti anu re duro lailai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ke nikan so wi pe
1: nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai iyanu yo sele ni wo yo ala.

0: ti baba tan ba mi chat lati Brazil na mo ke yin na o Felipe ai moruko yin ko ti fe joyo nle yin waju Felipe Galvao Dani Felipe Oluopa Oluopa loruko awon lati orile de Brazil mo ki ba yen na lati Brazil yin ti a
1: iwo ti o more nikan ni mo nba wi
0: ti ari pona won wa ti je ai awon ti Brazil gan won gbo wa
1: mo fe ko ran
0: ta tun gbo wa ta ni fe wa denu
1: okada to dabi
0: anu tin bon
1: owo to owo si ko se nikan kan

0: Olarubawa obale senu ona nabi la ilaha illallah e come senjo na ma bo
1: faqala
0: ba ba pe
1: assalamu alaykum ya labeti nabuwa
0: malaika ti pa e lo ti duwo lenu ona nabi o salama sile nabi o ni salamu alayka
1: ya labeti nabuwa
0: nabi salama si ni ti olorun ko ma ba ni njamule wole
1: fajabati fatima tu
0: fatima ni da lohun nta malaika ku lo
1: pe papalati
0: o so fun pe
1: ya abidallahi
0: wo to mo dada yi ya abidallahi
1: ya abidallahi
0: wa fa to to du yi
1: ya abidallahi inna rasulallahi
0: eh anabi te wa wa te tori e salama
1: masigo la bilafusi
0: anabi o rai lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisi ko le ri talu baba
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika ku tu salam lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad
1: wa ya ala bayti nubuwa
0: ya ali nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ijamule wali
1: fa sami'a rasulullah sautahu
0: aba gbo wa nabi ni jina jina
1: fasemia rasulullahi sautahu
0: anabi wa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
1: faqala ya fatima
0: fatima wa da nabi lohun pe
1: faqala ya fatima
0: eh fatima pe
1: mali faqala rasulullahi ya fatima
0: fatima anabi so fun fatima pe tanu
1: mali ala libabi
0: tani bele nu ona
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin larubawa kan ni ko mo pe kuti opa baba oni bele nu ona oni rajulun
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin larubawa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: ah anabi ba so fun fatima pe
1: faqulitu inna rasulullahi
0: oh oni fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulallahi masigo la bilafusihi
0: mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yen lasiko
1: suma na da salisa
0: oba tun pepe e tun salama be na
1: faqulitu misla o
0: baba kun be un da kojo ti lo
1: fa na sa ilayya na sawatan
0: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin pa nabi oraye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: Fakisa jilidi
0: o je o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o fere si ni magan idamu ba igbesi aye ohun
1: wa ta gaya ola oni
0: awo yi pada koja awo to n lo mo ohun ri pa awo ohun ti change
1: fa qala nabi alayhi salatu wa salam o
0: pada wonu le o sala iba nabi pe to n kan le mo la okunrin ti wa yin ni
1: ola
0: eh la nabi ba pe
1: atadi dirina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina mali wa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina mali wa
0: njo meni tin salama lenu ona
1: atadirina mali wa qalati la
0: fatima ni ma imoluwe mo ri pe salama ni mo si ri pe ilo wa wa imoru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salamu
0: anabi ba so fun fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata ani ti fole adu lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: ani ti bale ayo je lori ni
1: wa qati ushawati
0: ani ti ba gbogbo adu to da ti ba je le kan na wa lori ni
1: wa mufariqul jamaati
0: ani ti fa ayo ku laarin jama pe to se to wa lori ni
1: wa muhammadul qubur
0: ani ti mu yan lo sa la gidi o lori ni
1: fa baqati fatima tu adi allah wa ali abuka sadida
0: anabi tun fo ara re fo mo re fatima ba sunkun fatima sunkun fa anabi wa re fatima ki o mo sunkun ma ba ti le u ka pe laye to afira ni le jokan anabi re omo re mo bo
1: faqala ti ya fatima
0: lo ba ni wo mo mi
1: qalat qalati ya waylatau
0: ya waylatau
1: qalat fatima ya waylatau bi mawti li khatimi li anbiya
0: fatima lo ma

0: fofo pelu pe iku eni to gbe yan wa nabi olohun soju oju la nabi fe fi ku
1: wa la dibau wa muzitau lima ma ta khayu la atkiyai
0: eh eni to daju to si lo laju ninu awon ti gberu olohun ohun lo fe ku laye ni
1: wa se atau likitai liwayu min asamai
0: ba tin gboro la to olohun ti malaika jibril wa soro fun wa eni ti gbo fun wa lo fe ku yi
1: ba di uri matili yawma min kalamika
0: eh la ilaha Oni tin ba wa nabi soro yi buri meti o ti de won fun mi
1: mi kala mi ka
0: ile ri o ba soro mo wo baba mi ko soro si so mo la re awa re nanu o wa nlo nanu ni
1: wala asima u ba dali o mi salamaka
0: o ti salama to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu
1: ni la nabi sallallahu alaihi wa sallam la tabuki ya fatima
0: eh nabi wa fo gba omo bayi o wa wo omo ya o ni wo omo mi ma sukuma
1: la tabuki ya fatima
0: nabi fi aso nu fatima loju pe ma sukuma
1: la tabuki ya fatima
0: bobo
1: fa innaki
0: wo omo mi
1: awal ali
0: wala koko aso ara mi gbogbo ti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku fatima yi nikan loku awalu min ali
1: awalu
0: i wona la koko ti won ba n peter la koko ninu ile mi ti o seku bi ba silaima wo fatima yi na ni ma bo
1: abayi ma kola nabiyyu alayhi salatu wa salam
0: eh anabi ba so fun fatima pe
1: kola nabiyyu alayhi salatu wa salam udkhul ya malakul maut
0: fatima sara re giri so fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi
1: fada
0: no na ba wole lo ba wole ti anabi
1: fa qala
0: lo ba pe
1: salamu alayka ya rasul allah
0: ki olohun ko ma ba iwo ji si olohun
1: fa qala alayhi salatu
0: eh anabi na da salama
1: fada ya malakul maut
0: wo malaika to gbe mi emi na ki obo ti ki emi na
1: ajita sahiya ami ko bido
0: so wa ki mi ni abo wa gbe mi mi
1: bala
0: anabi ni bi tin wo yi oju yo se wo ajita
1: sahiya ami ko bido
0: so wa ki mi ni abo wa ba ile mi nu je babo
1: bala
0: eh malaika ku ba so ro pe
1: kitu sahira wa qabida in ansanta li
0: mo wa ki oni mo si wa gbe mi re ni amo baba fun mi lase pe ki ngba ina ni lo nto ni ngba
1: wa ila farije
0: baba wa fun mi lase farije ni ma lo
1: fa qala ya barakul mauti
0: eh malaika ti pa yan ba so fa nabi pe
1: qala nabiyu
0: ya nabi
1: ya malaku mauti
0: oni wa malaika ku
1: aina taakita jibrila
0: oni jibrilu ore mi nbo lo fi si ejo wa ni anabi bere jibrilu ngba to doju ku oni aina jibrilu
1: aina taakita jibrila
0: nbo lo fi jibrilu si
1: faqala
0: malaika ku ba so fa nabi pe
1: taakitu fi samai dud
0: mo fi si sama aye ni nbe ni jibrilu wa ajo nbo tele ni amọ gba to de sama aye ni o duo ko le tele mi de yi
1: wali malaika ya su
0: malaika lo wo po bi ba ni sama wo duo ti malaika jibrilu ni be
1: para mi el be sa ta ta bi to jibrilu alayhi salatu wa salam
0: be du so jibrilu lo ni jibrilu ba de lo na ba wole ah anabi ni oro re na la so lo olohun ti mo be Oh, anabi wa so fun jibrilu pe ko joko ni gberi un
1: wa jalaza inda asi
0: joko ni gberi mi ni mo loro ti mo fe ba o so
1: fa qala nabi alayhi salatu wa salam alam ta alamu anna li ama qul qurba
0: anabi ba bi jibrilu pe o mo pasiko mi ti toni alam ya alam
1: alam ta alam alam ta alam
0: o mo ni
1: anna la mi wa ko di ko ruba
0: bi o ba tin pa si mi o ti no wa gbe mi mi wo jibrilu o mo ni
1: fa ko la bala
0: olon ti so fun mi mo mo lo je mi na tele malaika ku wa mo mo kun ni ni wa nabi o fa ye le afa itisun
1: fa ko la nabiyyu alayhi salatu wa salam basile mali lallahi min alqamati
0: eh ba so fun jibrilu oni basiri ani o si salaye fun mi
1: mali
0: ti bo ni olohun fe se mi si
1: lallahi min alqamati
0: kini tolohun pale mo fun mi mo gba ipe loni ni ku laye ama kile to tolorun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye
1: fa qala jibrilu
0: jibrilu ba so fa nabi pe
1: inna bi wa ba samai qadifu tihati
0: eh olorun malaika olorun won be ni sama as ti si gbogbo le ku sama le pata
1: wa li malaika safa sufufa
0: malaika bu malaika tolorun ni pata won to leje otun ati leje osi fa won ti fi dale ara si olorun
1: ya tasiruna fi samahi li ruhika
0: won ti pale mo gbe mi wa nabi o koja loni oni lo faye le
1: wa bi wa bu li jilali qadifu ti ati
0: ati si gbogbo le ku ajenna kale igbo wa nabi lo koko wo
1: wa li o bi kulli aqadi tasayyalati
0: ati si gbogbo o yara kokan lo so pelu awon bi to da awon bi ajenna ibe ni wa nabi o de si
1: ya tasiruna li ruhika
0: won reti pe mi wa nabi o buke loni
1: fami
0: lo ku laye loni
1: fa qala nabi o ale salatu wa salamu ala amduli illahi wa bila amen
0: nabi ba ni mo dupe se n tolorun fe se fun mi nu I tolorun toju kale fun mi nu wo jibrilu mo dupe Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
0: Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
0: Dalil ba tun bijibirilu ipe wo jibirilu Naam mabo
1: Kala Basini Jibrilu Kaifa takunu Umati yawm al-kiyama
0: Wa nabi Wa jibrilu salaye fun mi Ki l'Olorun se Ki lo gba lese kale Ki lo toju kale fa awon ijo mi
1: Kala
0: Jibrilu ba pe
1: Ubasi uka ya Rasulallah
0: Te salaye ti Olorun ni ki won se leto kale fun o
1: Inna Allah ta'ala
0: Oba to ni gbogbo aye
1: Kala Inna urimtu al-jinani aramtu al-jinani ala sa'iri al-anbiya'i
0: o ti sele won fun gbogbo awon
1: ata tadkhula ummataka
0: o ti sele won fun gbogbo ojo tin be laye gbogbo oran tin be laye gbogbo esin tin be laye won ni wa janna saaju awa ajo anna muhammad
1: fa qala an-nabiyyu alayhi al-ana taba qalbi
0: oni ala ana toba qalbi emi mi bale bo wa ipe kale mo tolorun pale mo fun mi yin na lede awon jama mi o to
1: wasallu wasalla gami
0: ibanu je pe ni rawon ijo mi me indiku le mi mi pelu nti mo gbo yi
1: summa qala nabiyyu
0: anabi ba pe
1: ya malaikul mauti
0: wa malaika ku
1: uduru mi ni
0: summa mi ni
1: fadala yu ali yu kabida ru au
0: ma bo wa gba emi tolorun wa gba lo
1: la kala ba baraka ru mi usurati
0: nigba to di pe malaika ku to ki anabi mele to bere si ni gbe mi lorun anabi
1: balaga ru ni usurati
0: nigba to wa di pe emi anabi wa de bi eri dodo
1: bala nabi yu ya jibrilu
0: anabi ba ke oluwa jibrilu
1: ma asadu maratul mauti
0: ala nimi Ya Jibrilu
1: Ya Jibrilu
0: Wo emi
1: Ya Jibrilu
0: Wo ni le won si mi temi mi fi bale
1: Ya Jibrilu Asadu maratul mauti
0: Ni le ara ni mi emi lo fe bo lorun mi yi won yo won yo pelu pele pele Jibrilu ba pe
1: Afa ali Jibrilu wa jiaku
0: yo Eh Jibrilu ti woju anabi o ri koju yo se wo Jibrilu na ba goju se gbe kan inu re baje Mabo
1: fa qala an-nabiy
0: anabi ba so fun jibi
1: akata an-nasa ila waji
0: e to kaju o si wo mi ma
1: qala
0: jibrilu ba pe
1: billahi
0: wo re olohun
1: man
0: ya habiballahi
1: ya habiballahi
0: wa ni atori edaye
1: ya habiballahi
0: wa ni afise rere
1: ya habiballahi
0: wo tolorun feran gbeda ni keni lo
1: ya habiballahi man
0: tani
1: Man
0: taloluwe
1: man
0: ninu eda olohun
1: man
0: mabo
1: yatiku man yutiku qalibahu ayasu ila wajika
0: talole wo oju re pelu botiri taloluwe to to be to wo wa nabi pe oju re yo se wo
1: wa
0: ma wo
1: wa tabi zakati limoti
0: lati ku to po ka ku lowo ti malaika yu emi lara re talo to be ti wo oju re wa na muhammad Bobo.
1: Fali you go sale ali you.
0: Eh, but I think you want by me and won't buy me and nebi. A minimbo. And then we want to tana nuni. Amo as well as
1: you sole. Fali you gizilali ali you
0: belong with her and you call your me.
1: Wali yesu bulima alfadilu bulu abasi.
0: Bulu abasi, fadilu bulu abasi ni koma bumisi ba mi ba li ba ti uwe mi lo.
1: Waka faluni efisi abi enshitum.
0: Baba uwi, awuti kumbala abi ina efisi mi kwa senkeke.
1: Faiza akasali tumuni
0: Baba uwe mi ka, ama ule waso kaki ame itimbelo rubi ina.
1: Ta une ala sari fi beti asa.
0: Baba uwe mi ta tabi seri bendi mi. Efimile ni biti mokusi ina.
1: Suma.
0: Na itaba sebe.
1: Ogi jo ane sata.
0: Ekele ni nule efimile bisa yudie. Efimile ni kele pelu ala udie. Efimile nule.
1: Fa walu. Mani yusoli alaya.
0: Alau.
1: Asa wajala.
0: Akoko eni chokoko kiru simila. Beba uwe mita. Ona lolo ntoda gugwaye. Allahu
1: Allahu
0: oba to dami
1: asa wa jalla
0: josure to ran mi ni se ati gbe mi lorun mi asko ti reke
1: Allahu
0: Allahu ni
1: asa wa jalla
0: to koko kiru se mi anabi la
1: Allahu
0: Allahu ke fure
1: asa wa jalla
0: ke mi lo si wu lo ni ma bo la
1: so ma
0: ji o ni kiru si mi la
1: so ma ji birilu
0: ai ma ron ba pari ti e jibrilu o akiti
1: so ma mi kailu
0: baba ya mi kailu o akiru
1: so ma ise wa filu
0: baba ya ise wa filu kiru
1: so ma Malaku ni mauti ma junudi.
0: Gbogbo malaika Olorun pata won gbodo debi oku emi anabi ko akirun simi la. Won to be won fi afi Olorun le won wa kirun simi anabi la mo bo.
1: Summa idu yu la ya fawja fawja min al muslimina.
0: Eh, nbi ba se le itan idiwulu alayya. Ewa
1: wole ni muslimina
0: ati gbogbo awon muslimin
1: wa sallu alayya
0: ewa kirun simila babo
1: fala ma sami'u fi waqa nabi alayhi salatu wa salam
0: igba ta won yen gbo pe anabi ndagbere nso fa won yen pe ohun tin lo
1: baku abuka sabida
0: gbogbo awon muslimin masalasi anabi madina okun ofe ya
1: baba ka obuka sabida
0: Oba suku pe eh anabi fe fa won le
1: palu
0: oba pe
1: ya rasulallahi
0: wo jise olorun
1: anta rasuluna
0: eh wona la si waju wa wo lo jise wa mabo
1: wa samulu jamana
0: ba ti po yi wona lo ko wajo ta la ma tele bayi
1: wa sulitanu amurina
0: wo la kori oro wa ba wo lo ja sise ba wi la tele ta la tele
1: fa isa sahabuta anna fa illa narjiu
0: ti baba lo jo lede en dagbere ni fa isa sahabuta anna fa ba ku lodo wa
1: fa illa narjiu
0: ijo lede adu wa le pada Mabo
1: faqala an-nabi
0: anabi ba pe
1: taqitu fi qala al-muhajja
0: in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
1: wa tariqa til bayda
0: mo ti toju mi mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olorun
1: wa taqitu lakum wa isaini
0: mo ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yen fi le fun yen
1: anatiku
0: akan soro ninu wa si ti mo fi le
1: wa so mi tu
0: akan le soro ohun dake
1: fanatiku
0: ere ti soro
1: wa le ku wa
0: Al-Qur'an Allah ti anabi fa al-Qur'an ile fun wa anabi fa al-Qur'an ile mabo
1: wa samitu
0: ore ti to dake
1: ya al-maut
0: ona ni kute mi anabi ku lo yi
1: fa iza asikala alaykum amiran
0: eita bari ko ro ife daru ninu eyin jo mi
1: fariji ila al-Qur'an wa sunnati wa asuli
0: e lo gbe al-Qur'an abi ke lo bi sunan mi anabi e ma n tokan tese ara ko pe sallallahu alaihi wasallam anabi ni ekuta won sabe sunjo na gugu wa na la tun su yi ibanu te ejo na bo ti to lemi awon sabe o tun ko sa wa na lemi loni ara wa wala ni muhammad gugu wa ta pe si loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni gbedanu yo wo la pe mo lu da nabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye nu omo meje ta nabi bi gugun won lo pe si loju emi e yo kan una to fi saye obi ni anabi ba de bi kan fun fatima pe mo sunku mo baba pe ogojo ojo tin ba ku ini ko aba mi awa to fi le na ni maza takuluna
1: maza takuluna isqala nabi laqa maza fa'altum wa antum aqul umami maza fa'altu wa antum aqul umami
0: maza takuluna
1: maza takuluna
0: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
1: maza takuluna
0: won ton pa yan to ba pada nabi kile owi
1: maza takuluna
0: won ton pa te yen je to ba pada nabi kile owi
1: maza takuluna
0: ati bi omo gbadun laye o pale me rire fun olodun olohun o wa rire na se dada kilowi
1: maza takuluna
0: won ton fowo pa yan leku kilowi
1: maza takuluna
0: won lo si to binu kolowo no dun lo si kilowi
1: maza takuluna
0: tawon yan beru agbara mola
1: maza takuluna
0: e fa agbara yan fi deje
1: maza takuluna
0: e fowo yan fi baye de
1: maza takuluna
0: e fa se yan fi baye de
1: maza takuluna
0: e fowo yan fi baye de
1: maza takuluna
0: e fa se yan fi baye de
1: maza takuluna
0: matani e fi baye de
1: maza takuluna
0: o ba kaja nabi kilowi
1: isiko la nabi la ko
0: nabi ba wan bi o ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori ke yan ma ba
1: ma sa fa li to wa to a ro le o ba le ma sa fa li to wa to a wa re o le o ma mi
0: ma ba ni bo le ti se jo won nabi si e ya va ma sa takulu ne ki le be so bo le pe se yan na muhammad Moludi la se yi irun to ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be abanu je ku nbe ni isata nabi si o se yo awon sa be se fitina ije ko ta nko to ye ka ma ko bi moludi la ko baba lo moludi mi ibanu je la fi ku la suba aba wa se so li we ta se yo ni ja se mo
2: amen
0: yo wala aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi afa wa so lu aranu olohun ni je subu
2: amen
0: alapese ami
2: amen
0: gbogbo awa ta duo ti won ta ni oni baje olohun ni je ti wa na baje
2: amen
0: gbogbo nti adu olohun ni jo tu
2: amen
0: ilu dada ni olohun ni jo tu
2: amen
0: gbogbo ayeye olohun ni fa buru se wa
2: amen
0: ala la ilaha illallah
2: amen
0: ebi ko si to ku ma adu ana ni oro olohun la ti gbo yi gbogbo ayeye ta gbe soro debi afa mahamudu ya so ibale ami
1: ya so ibale ami
0: gbogbo ibanu je re bo ti le wo to olohun ku danu lale
1: ya so ibale ami
0: yo wala bibi ati kuku ani muhammad olohun ti ibanu je re yo ti wole loni
1: ya so ibale ami
0: wo to ri dunu le ri omo re loni olohun yi pada
1: inale mamu farijo
0: eni to ku ewule ibanu jamele olohun nu onu loni
1: abusi bi rai fa inna li faqija lahu
0: adawu tawe yen loni ku be ni loni ti mo so ro yo olohun yo ku me
1: ya saki adiki
0: eh mo ton pariwo ni ah to le wi fun yan
1: la tesi ku bi ma kutibati fa odi tabidiki asibu kallahu ya fati al khairi onsu nabi maqsadina Faina maki so danao filewo bilillahi faina maki so dala filewo bilillahi
0: ba wi ba fa mi ti ma wi baba gbadun mo yo ni ya fati al khair
1: ya fati al khair
0: o pe n tan fe ko ri o ma tele yin yo tele yin
1: ya fati al khair
0: eni wa sikiti
1: ya fati al khair
0: ara oni ni
1: ya fati al khair
0: eni fu banu je lo
1: aye ya fati al khair
0: aye yin oni daru
1: ya fati ala khairi
0: eni sewon
1: ya fati ala khairi
0: eni kusoro
1: ya fati ala khairi
0: o
1: do na bi ma kiso dina o
0: ti pe ko yin ori lale yin ko ma ri be
1: fa ina ma kiso o suina
0: wo ti mo to wo ro wo ra fun
1: o suina
0: wo to fe ko ni olowo ko
1: o suina
0: wo to fe ka o ma ri o yen won yen
1: o suina
0: wo to ti ba jere una lo jare yo ma da
1: osuina maksadina
0: ani fi ara sinu ku
1: osuina bi maksadina
0: gugu nta fe oni pare mo
1: osuina bi maksadina
0: ado oju le iku laye logigi koni baye
1: osuina bi maksadina
0: ina maksada o
1: fili ubi lae fa ina maksada na fili ubi lae fa ina maksada na fili ubi lae Kulu mina tayyibati
0: odade ma je e ma je teku je ma
1: e
0: je ntoma e sinu
1: kulu mina tayyibati
0: e je je teku je
1: idoti aje lerin ma
0: eh
1: idoti aje ina lerin ma
0: e
1: sinu ku nbe
0: e je ku je le nje gbogbo nje e ke je te njo mo ogun na te mu na je ku je ni
1: ikolari tin yo aisan ni nbe nbe
0: atan pa ku ese nikan to ku
1: pa ku eri sare
0: as atan pa ku ese nikan to ku egun agbari eyan won legun manuma
1: manuma
0: e mo kan ni ko bi so gba wure ni
1: ha
2: ya umma
3: omo ti won bi pelu foju agbariru ti orina ko te mo san yato soru
2: ya umma mashakilu sama
3: ya mi
2: mashakilu sama
3: sama te ma ri nde ma wi ni bawo lo ti ri gan
2: wa madiya u wa malik amr
3: iwo ya mi kini won pe ni male wa malaka
2: wa malik amr
3: kini won pe lo supa aye ti su mi baba nawo lo si mi igbadun mi ni li susumo
2: an-nuru indika salami
3: binu la ma ba je ku wo lo wa foju
2: an-nuru indika salami
3: ya mi anuru
2: indi
3: imala ta ni ti gbogbo yin wo ni
2: kasalami
3: yo kuku lori fe mi inu le ni gbe ya mi
2: wa ilahu hal
3: omo si emi olohun o se mi
2: alakiri ayata bi geri aini
3: ma lo aye bayi le ni fi oju ri na ni
2: ona zan
3: ya mi
2: Maza janaitu min adunubi biha yuakizuni likadar
3: ya mi maza janaitu iru ese woni mo se
0: o ba posu na je
4: na
0: e ba loyi bi tin so kale tan tan kilo mi kini anatu bi woni obere mo na ba pe ida bayi o wa kuju ki oro lohun o tu wo mi susun tun bi mari layi o si le mi lomo abeni ama o azihi maria ile ina gugu lomo ni
4: allah
0: ina o ma luguna daba doko
4: ata mariama
0: imura da bagbo fun yare o le gbe lowo o wa ko di si bayi ani wala wala albaraka ta ne ko ni ruwe ri ba fo mo olodun lo si se be e wo to tara mariama jadi tani ko ni ruwe tape lagbaja loyun si bima ti o so rokun ri ti edibe ti o so fun yi faje ni mariama ya nabi isa ko mokun ni duni
4: allah
5: ya rasul allah
0: elomi atori pe yawo re bi mo obirin yo si ko
4: joko won ba si pe o dija
0: elomi ako yawo e lakosile ani mi ba ni mo ko so lenu ama ma be nle gbogbo tin je ko mo si ma gbogbo bi tin mu ko mo si ma bi tin wo so ko mo si ma ba mo le tin le ki o de lo le ko da si mo
4: ani ma da
0: fi

0: yasin mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olorun lokan fi fe mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa na yi se ko yan won kere sugbon olorun ni o yasin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulo wala
0: la haula wala quwata ila billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olorun oba olodumare agbara olorun oba yi na le mi fi yan panda ilopo loami adeyin ka fi nle furu koko furu koko loju awon elegu si takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi bo ba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olorun na ni o ni mu mi yan panda n lopo olorun mi si nle furu koko loju elegu si won yasin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na aluma koroyin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin njo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni DMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi nkorin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

0: won fe mi ni fe in te la pete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore ohun
0: da bin ba soro kan tabeji wallahi iyin mi ni.

niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia yi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju atonti un te siwaju atonti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi seri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la ita la ti ma ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzur kaza ma dupe kade ma se dada

0: Yasalam, yasalam. Allah mo dupe mo gretu o. Oh, je ki kankan ninu wa ko pe din. Adupe o.
1: Sori rupe to ba je niyan lo duro ni ati.
0: Iwa to ba wa bere ni 2020.
1: To ba je
0: fa lo so wa di 2023.
1: Ati ma fi sasi wa mi.
0: Adupe o wa gretu o.
1: Je niyan lo duro ni ati ma bere owo.
0: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana wa ile nuzur alhamdulillah iladi alhamdulillah rabbil alamin
1: thank you for loving me
0: eledua ose o adupe o
1: thank you for loving me
0: abiamo lojo ogun le adupe
1: lojo ogun le thank you for
0: aduro tini matan ni je adupe o
1: thank you for ba
0: egbe leyin leyin eni ti o lenikan mo dupe
1: ogun le
0: atini leyin koju o ma tini mo dupe o
1: ese tepa
0: ese ibi ati bere adeyin mi ka olohun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
1: eni ko doju
0: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
1: lore
0: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
1: ti okan mi fe
0: eledua seda mo wa dupe o eledua eledu mare ibi to mu alo
1: oni kon lare wa ti okan mi fe
0: bẹẹni
1: olutunu mi lo jẹ
0: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
1: awo ni kika ni
0: iwa lo n ba mi se o tori n le da se
1: ohun ni tono
0: iwa lo n ba mi so o tori n le da so n ba ti so so ku so
1: oni kan
0: won ba ti fo won enu mu mi adeyinka
1: o pe
0: alawi ijanu
1: ati rora
0: olohun oro ti n ba mi soro
1: bara mi ni
0: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti n ba so.

0: peri ni waju apaniyan we ma go afo olorun ti aye pe o Jesus.
1: Yes salam, yes salam. Allah on you, oni se bubu mi, ni se didi mi. Ni se buru mi. Ni so mi ni waju so mi leyin, oni alpha to omega mi o.
0: Ilo gbogbo fole wa.
1: Oni gbogbo fole mi o. Pin ba ti dawole ajo se se. Nti n ba fi re ni aye won a si ba n fi re lalakeje.
0: Eyin lo gbogbo fole ti wa. Ebi mi mo ese.
1: Iti n ba fi lole ni ayin wa ba mi re si ogun sale.
0: Ti pada.
1: Emi ko o Olorun ni o.
0: To ba je family member kan lo.
1: Nkan wa mo nkan ti mo nse ti mo fi n wo eleju abe.
0: To ba je ni yan lo duro ni a ti ma bere owo. Oni duro mi ese. Thank you.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah to n ba wa se latodun keta bo.
0: Jesus.
1: A si mo pe pelu yondo Olorun. O tun se bo se ma nse. Ni bi ta fe dawole yi. Ta fe balances, ta fe da radio station gangan le loyo alive. Tori pa wa gangan ni pe seta. Wa la koko da le se radio le ni ayin. Bo ti a je pe to online ni supa wa la koko da le o. A tun fi suko atoki ilu Oyo awa la koko da le.
0: Abi amo lojo gule sori wepe mo lo re
1: asiwaju wa o ani dero eyin lase Olorun oba deda seda o tun se bo se ma nse mo ni gbagbo pe o tun se bo se ma nse o tun se ju bo se ma nse tele lo
0: ore ododo
1: mo da si Olorun Olorun wa gba koso wa ba wa gba koso ojo na gbogbo awon to lo fun idide wa to lo fun iran lowo wa awon na gboro mo ra mu nile o oke nle ye fohun kan dide kan gbera kaya wa awon o gbera
0: sono ipado
1: awon tan ti gbera oni wale mo lailai o gbogbo awon tan gbero pa awon o da si awon ran wa lowo Olorun o dide fun ran lowo awon na
0: utunu mi lo je ninu gbogbo wahala awon ni kekani o mi lo lori.
1: Ha, haji se bi Oyo, awa didan. Idan baba idan. Ede baba ede. Idan baba idan. Oro baba oro. Idan baba idan. Ijinle ninu ijinle.
0: Di agbara mi ni igbadan wo. Tori re mo ko gbogbo ti mo ti fe sile. O si fi mana re pe oko mi ro tori wipe bi aye ti le ko mi bi satan do mi wo

0: sidesirara nisale ile loju ofurufu o tawa kan la peri ni waju apaniyan we mamu afo olorun ti aye pe o Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Oh, ayin temi ati wa dupe o ayin pi eleyi kin ma fi si were were kin ma bi se lo nitori awon taran wa lowo awon lati leyin wa ayin gbogbo awon taran wa lowo kolorun ko ma ba wa ran awon na lowo

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babe Nkokan.
1: Ẹyin temi mo ni ki n sare wa fun bi ifara ni ni eni to ba di ola lakse Olorun ola gangan ta pe odun keta un a tun wa se bo sa adua bo se kan a sa se nkan kan lola na yato fun awon eto ti ani ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pari awon eto mejeji ti tola tan boya la se ni bi adua ni bi kan ni Olorun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu tin bo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te ngbo wa lowo ya npe yin o mo invite yin mo invite yin lori afefe te wa yi dojo exam abo ni Federal School of Surveying loyo na on the 24th of June 2023 ta wa yi e ma bo ninu gangan Federal School of Surveying loyo alaafin latago mewa aro koda be debe lago mejo e ti ba wa nbe ka jo ma se to ka won alejo fi ma de you as e wa nbe do owo oro leni ko lo ba wa mu ojo na duro ko ma fi eyi ti a oro ba eta nro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo o adupe pe okun o pe olore adanda tan ni olorun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugba olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi se keji wa to fi se kun lowo wa to fi support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo olorun

0: ba wa ran awon na lowo adeyin ka olasukan mi nlo iko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasa aroko nre o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasa nitori be mi odaran ko ayin mara ba mi eyan oro je no hunrun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuya wuya
1: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
0: to eyin temi orin ta ko na ni ma fi se idagbere ah o si don mi in ti move we wi ti mo sponsor akanda kewi akanda kewi e ba won na pade egbon yi e ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka so case awon na akanda kewi e se ndun egbon yi sugbon tu latari be na olorun tun fun ni egbon opolo omo ewi ke nlo owo ewi nwa nje koko gbo le ni die na nje koko gbo le ni nlo owo ewi nwa nse wa bi nse run mo te fi ri gbo akada kewi loko yun fun ikani yi mo announce pe en to ba ni talent kan o eni to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun ajisebi oyo egbon yi nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se daada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun ajisebi oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka in ta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti a na ni iya yin mo n bo na e je ngogo fi orin ti ita wa gangan se bicop ti a gangan emi ati fun mi olazukan mi a mejo isi kin to wa fi wa ewi egbon yi lo mo n bo
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo o ni se bi baba eni kookan.
3: Ajisebi Oyo online television and radio, we want to take this time out to happen.

Sen gbogbo se nja la la la la. E ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. E se ten gbo ikan ni wa o. Ajisebi Oyo la ri, Oyo ni sebi baba enikan kan.

ati ijoba nile yi ogunle ti gbadan mo si bubu dawo o ma la koko ogunle la ba kami alabi to ti ijoba lo fa o fa

0: Send Bobo Sing Jala La La La Emma Yikuro Nibe Nikan Ajisebi Oyo Online Television and Radio www.ajisebioyoradio.com Ese Teng Boy Kani Wow Ajisebi Oyo Lari Oyo Nisebi Baben Kokon Baba Egefo
1: Ayo Yo Go Ayo Yo Go Ayo Yo Goma Goma Adia Fon Umila Njoti Baban Loba Amuyo Yora Emi atẹyin a ti ba awon omo yoyora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki ba yo a wa ti ba awon omo yoyora ni ku mo a ti ba awon omo yoyora a ni sa isan a ti ba awon omo yoyora a ni sa are o a wa ti ba awon omo yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o a wa ti ba awon omo yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo a ni sa a ni radanu Ayo,

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wallahi o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si orile o si o da o emi ateyin a ni to si o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin a di afeji owanran ti o mo rire meji do jo eh ewi fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede e to wi foran gun agan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te ngbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon olulufe mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji lojo ewi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ewi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo mo rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin odo wo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu ko won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa araja omo oba e po se wa e wa araja won yo won hin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun o gbogbo sense wa ire to po la ma je nme nitori ire lobirin je labo oja ire lobirin je labo oja ire na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusuf alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowo lodu bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ka ama alaafin atanda iku baba yeye alowo lodu bi

0: ba ti wa ni joba o ba ba fe be polish kan jade o ka evaluate re ka ro daada mo tun fi nsoro te ba gbagbe yin te nba mi bo tele lati le bi pe pelu awon eyinbo awon ma won ma nlo opolo won daada ina ni nje ki won ma lord wa lori o nje won ma je olori wa o be won ba fe ta product naira 5 pere won le koko fi muri 5 se research lori re ta se bi je pe won be improve lori product yen te bi pe product ni o agbada ma mu millions of dollars billions of dollars wa won o ko na won le lori product naira 5 won le na muri 5 le lori research nika won ati se ton o ko na muri 5 lori research nika mo fi wan soro pelu awon policies to wa awon tan wa ni joba tan ma se won kin won ni won kan ro aloba ni pe kini yi da guru guru guru guru guru guru won kan implement eni bu laim kana won ni koko wo won ni ro lo waju kan tun ro lo seyin pe kan evaluate won ton kin joko pe nda ta se policy to ti e wa ri bayi o ka wa evaluate ka tun wo pe ewo la se to ku die ka to ewo lo ya ka tun pepele mo ka to continue lati ma se daada lo da lo ti mo nso pelu product pelu awon lebo mo bi nso ro pelu awon website ti awon oyibo yi tan dale survey website awon tan wa lebo be lo mi o ba ni se lebo to ba joko ti survey nikan lasa gan yo yi to ma rowo nbe awon e te mi gangan fun ara mi ti mo ti participate nbe VPN la ma nlo tan ba ti dictate di pe VPN la nlo ba won kan block wa ni sugba awon tan se to pe won ti be gan lowo lowo to pe ise gan ni loto fa awon kan in to si wa fun na ni pe boya won fe se product kan o tabi won ti se product yen o won wa ma bere oro lowo awon ti won lo product yen pe kini ta se o ewo le o pa tun le improve le lori o boya policy kan ni won na se orisirisi company orisirisi ba ma ka awon mi tun wa to je pe boya application kan na build ni won wa san o fa awon kan pe kan ba won explore application kan wo kan lo tinu teyin ewo ni o ku die ka to ka won improve ewo ni ka won yo kuro ninu awon functions to wa ni bi application yi awon software ba won se ma npe won na be na ni gbogbo awon software yo bi won se ma nse awon brand brand big brand bi awon moto awon cars awon na won ma nse iru awon won ma san fun ra awon survey website yi latun ti bi improve o product won ibaloda wa nbi bela awon tan wa ni saaju wa aya tan saaju wa yi orin tan ma nfe gbo tawon yan ma nko tawon yan wa na si ma nko fun ona ni pe eni ise dada ni o won ni gbo fe gbo bi ti o ku die ka to si eni to ba wa nso fun won pe eleyi to se yi o ku die ka to o ba si gbianju o ba ma se bayi o won wa fe gbe umuru won soju tori won ni fe gbo ibi ta han ku die ka to si won e ta se to da nikan won fe ki won ma fun rere won ni fe ko se ni ti eyan la je eyan leran ara jo ni gbogbo wa ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le overlook awon kan ti o ye ko overlook ṣugbọn to ba ti re eyan pe o sa kiyesi na ni ke eyan se pada ke eyan pada ke eyan pada seyin majuba baba re lorun an baba wa ni le yoruba gbọn o won ni bo ma kekere ba subu a wo waju bagba agba kan ba subu eyin ni won ma nwo pe nibo ni mo ti sise o ko to di pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti sese gbe ki n to wa fese ko ni waju ara teyin ba wa nso fun joba teyin ba nri teyin so fun joba eyin gaga ni o wa mu ni ota won awon peyin gaga le feran awon to pe gbogbo awon tan ko rora tan ko rora mo wo video kan ni jo ni ni Facebook te ba gbo orin ti won ko fun se Makinde e ma si mi gbo se yin se daada Lawyer State o yin se daada Lawyer State o won wa nko orin kini ke mo di gba gbe orin jan ko won ko orin ira won o fe popo denu o ira won o fe popo denu o kese pe tori pe won feran se yi Makinde debe ni won fi nko orin yi o sugba tori n ti won je ti won ri je lodo re ini won fi nko orin yi o ni won fi nko orin yi o ma jo lo mo nwe yin re fun o ma jo lo mo nwe yin re fun o aye n bi yin
1: awon ti won

gba President Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon tan pariwo re a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni Olorun lo modun to ti ri imi ninu won gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma nje lowo nikan na mo ayo dodo te ma wan je gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju ke se gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo so ba awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

0: mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan wa pe bon se so pe kan mo rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni tara ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ile run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe no ye owo te ma tin allocate pe awon bi awon agbe lowo mo embezu re ni
1: ajibola ado re ajibola yato laye
0: sugbon to ba se pe nigba ti won fe se ru policy yi won ti koko je ki awon agbe ko ni gbogbo to fe ni yanyan tati make industry to ti wa attractive si gbogbo awon tan je company company tan lowo lowo lo tan le dale ise gbogbo rice possession ka kero ko ya sile nibi tan ti farabale tan je ki tan ti je ko ma wa bo se nwa ti awon eleyi na awon to je ti wan ti wa tan wa improve tori ngba ngba tan se gbogbo kini awon elomi complain rice meat won ra bi kan boku tan bi mi bi ki mi kankan se koro pete ko de gbo si ori tori na tawon yin bo ba fe se iru kini kan to implement iru awon kan bayi won le ti koko ran awon eyan lo si ile ebo awon company Thailand nkan kan to je pe rice loro aje ti won be e lo study won e wa nbe nbi odun marun e lo study won bawo na se nse rice won to fi nje rice atewogba to fi da ti fi ndun ti ti e bi lose taste gbogbo ti won bo ni kan lo se ni won ti lo ti won ko awon eyan be ta won lo study won ti won lo keko awon ru orin se tan lo bawo na se nse won ti oko lo ko ke se pe akaku fi ri de boom awo pe owo ta fi import rice po boom awa block importation of rice aya e ma gbin awa ese n ronu pe e ja ma gbin rice ati oko block importation na ka to ma gbin rice eleyin lo wa da awon gogo rice le ati ba to ti won ko ti wa le atun wa je nle kan si yin ma se ban re to awon wo tan imi to won ma tin sabo siri awon tan ba nu kini foreign rice ni won je o won je ti wa nti wa o ibi tan ti ya labo sinu ta ba se pe iru ni se ba se ba re lo se ba nu re won wa stockpile Nigerian local rice Nigerian rice won stockpile si aso rock won wa se feed won so video re bi won se nbu tan fi nda na re tan fi ngbe tan fi se fun awon tan wa loke lohun ẹyin tẹ mọ mú àwọn policy kan wá tí ọmọ against àwọn èèyàn ẹyin gangan sì rè ń tí ẹyin against gangan ẹyin gangan náà ń ṣe ní abẹ́ òrùlé yín ọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín ni mo fi mọ̀ ń pariwo tí mo fi mọ̀ ń sọ̀rọ̀ pé alábòsí ni

emi na te ma so pe anka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo won ori phone lo ti bere o emi ti nto to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma kan kaakiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebere ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko ba

0: eyan be o duro olorun nikan ni o si o o si si agbara kaka ni be kaka to to agbara olorun aye nbe eyan wa kaka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: kanika tori se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ani aloje owa ya bi o
0: ta mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu ni bi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbodanu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi kasa ma se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pa leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ila midi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

Emma gbo Saminu Adepoju Saminu Adepoju Semiu Adepoju Sikiru Adepoju Adepoju yi awon baba ni won ti je lo bawo ti e ma won Adepoju a ma Adepoju to je Adepoju akoko igba ma awon mo won latari awon mo won ati tun ma oruko won awon na wa laye o a nri apere won a nri eya won lara awon mo won iru awa na bayi e ma gbo awotona be debi awotona ni be debi awotona lohun be debi e tun ni awotona e tun gbo e tun ni ile akinu akinu akinu to do ko lehun baba nla baba wa kan lo ti di akinu ri o akinunu akininu akininu akin leyin akin loju ogun ba n gbọ ori ki ile wa ma gbọ omo sege omo yoyo omo tan loja bi irawo omo gburu gbara omo ojugun modo fohun omo o mu gba loja eti ko lawale kekekeke.

e ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu Amadepoju. Mo mo pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo ori ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi oyo radio won ti fi tan lole o an baba wa Fata Lamidi lowo Londo state mami madam Fumi Kemi ni lo Ibadan ni le Oluyode. Afolabi Nurudeen ni Alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo yin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo okan yin to mo lo sodo awon tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lo Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo the hospital lawyer alaafin wa nbi.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti won tutun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi

0: I ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori po nu wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma n charge ka kiri ni bi ka ko charge yi ka koju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge e ti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti kitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbe ni ma ro ni lowo ko no ba mi ro
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun repo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale nje ladugo ti ena sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakuntakun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na ngbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa nso yi o enikan la wa nso yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se wiring le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gugu awon mo le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi won nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be abe lo charge
1: ile yi
0: nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi ogi o ni to sora re ti orin nle o

ara ti awa na awo yi ti alajemura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa nikan le yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ah alawon ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yan lole karin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo sun dele alai awon yo to ma ranti re si daada gbe se ranti re si daada lawon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni tun le ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan to je ke bi lo nbi o nikan ni lo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo keke ke won mo gbayun ti ni bi irabo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je ke bi lo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi lo o nikan ninu nu le o nikan na tun ni e so fun won pe e lade yin go lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajo ko be eni kilo wa so wi pe bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o dere o

ka ma ran yan lowo ka ma se daada walai o lere pupo bala n ba tun ni ki baba yo tan generator laaro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko sina o awo ni na lati je ta bi jerin nle yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba ro lura won olohun o saadu nigeria ta bara wa nu ka tun ma be lohun ti na lorun ko lohun je won mu na de ibi ti gbogbo wa ta joba nigeria je de nu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na mr awoyinka lara awon ti won mojuto ona to wa dugbo wa ti o je ko ti baje to lagbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o an okan lara awon ni nse ngba to lo abuja amariri re ti baba to ti abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to ri pon si se lori ona yi injo ni na yin ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon ta je gbe adugbo pe on fe se kini yi o to n ba tun reyan fun lowo lawon mi na tun dawo cement iru mani ati mo ni ma n tan generator ta ma n charge nbe o na gbe cement bag meji nle baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement le baba Oyinka na fi cement fun baba biriki leya o na fi ara re le lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adugbo wa ti agbara ti baje to ye pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se n royin awon yi tawe yan o to ma so leyin won e ma gbo to ye pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigba ti aba yi o ba tun si nbe ma te ba dagba tan tun le bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to ye pe ilu abuja ni se gbe lo ama mo jeri awoyinka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti daada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni tin ko ma keke mara to je pe be nlo ni bi ohun atawon ma were ni bi nbo ni bi ohun atawon ma were ni o nbe nbe awon agbalagba a tun ma soro re daada na ni o gba wipe agbalagba ni nba ni tolu omo kekeke ni nba ni tun le baba ni se oko gbogbo won mara kini oje kawa kaye paruko pariwo daruko awon alatileyin wa kini oje

mo ti ri bana hes malik wala on lo fun mi ni data ti mo fi wa so online Airtel data on lo fun mi o only get your data subscription today at affordable price S. Abdulmalik, wireless communication concept. Be to se nwo bobo yi, o ma le ewe ni o, in lo si le ewe ni o. O wo ma lu jibiti o, ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu, ko ma lu jibiti. Bo ba fe lu jibiti, to lawon awon te won se ti po, bo fe ko je jibiti yo ko. O ma le ewe, gbogbo awon ma le ewe na di yawu ni sin. Na ngba ko bogini bogini lo, sugbo won o fe lu jibiti jaye, to fi se ise yi, e da kun to do Olorun. E ma ba patronize re. Mo bẹ yin nitori Olorun lo ko Olorun mo fi bẹ yin o data ro si won iru MTN ni 1 gig 350 naira ni nta kodà o tun less ju iye ta won MTN ni ma nta data won gangan fun ara won lo be ba lodu 350 naira ko le ra data 1 gig yo ko te tun le lo su kan to n ba ta data fun yo lo su kan gbako 2 gig re 600 naira pere ni o lori MTN 3 gig 900 naira 5 gig 1400 10 gig 2600 blue re 1.5 gig 600 naira 2.5 gig 1000 naira 4.1 gig 1500 7.7 gig 2600 10 gig 3000 yo lori 9 mobile 200 megabytes 600 naira 1.5 gig 1000 naira 2.1 gig 1200 naira 4.5 gig 2000 naira 11 gig 3800 naira ni o Airtel re 2 gig 600 naira ni 1.5 gig 1100 naira 2 gig 1003 ni 3 gig 1700 naira 10 gig 3200 naira ke tun wa se eleyi ni kan ni se be ba fe se subscription go tv e da pe ma binu e ma binu be ba fe se go tv subscription Beto ba se go yi tin je like bi tin je Star Time subscription DSTV subscription o tun le ba yin se o lowo ti o gajara lo ile isu lo ile imo be ba tun wa fe saanu re be fe ran lowo toro mo yi o tun rowo sise yi daada o fe se POS o fe bere POS eyin na ba ni owo te be fe fi ran lowo te fe fi ran lowo omo kekere ni ile iwe lo wa eleyi lo nse ti fi ran ara re lowo ti fi ran ara re nsuku e da kun tori Olorun ẹyìn náà ẹ bá ń ràn lọ́wọ́ o ṣe tún lówó lọ́wọ́ yìí lòun náà tó tún fi fún mi lówó data I mean ló tún fi ṣe data fún mi tó náà fi ràn án tó fi ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ àjíṣe bí ọ̀yọ́ lọ́wọ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá ń ràn lọ́wọ́ o orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tá ẹ lè pè sí o náà ní 08142 0182 again pe lekan si 08145420182 le le pe si te ba fe ba chat lori whatsapp e le chat lori ero bani soro yen na tabi eleyi ti mo to fe pe yi be fe se data be fe ran lowo be fe se go tv or dstv subscription e da ko tori Olorun awon to ba fe ran lowo ni o e da ko e ma lo ko ara je bo mo olomo tori Olorun tori awon ni jibiti na le ma gbo mi won ma fe yin so jibiti o eyin da gbo mi lowo kalama lo ma to send message si pe kini kan ko lowo lowo ala ta ara go lo fi nsise yi o tori Olorun te ba fe ran lowo abe fe se data ni e da kun ko le gbe owo yin lo mo n fowo so ya fun eyin le kokko send owo si ko to send data si yin o mo n fi owo so ya to ba gbe owo yin lo e ba mi chat n da pada fun yin ko ni gbe owo yin lo gbogbo yi ke yi te ba fe se ko tori ko owo se business yi daada ni o e le fe se data to po o ya ko ko si owo pupo to le fi run package ni le yo se se ma wa owo ya kaakiri ni e da kun ko ni gbe owo yin lo e send owo si mo fi ogun re gbari mo fi owo so ya fun eyin ni e ko ko send owo si eyin ni e ko ko send owo si tori Olorun mo fi oru mo fi Olorun be yin tabi ke ran lowo ke kun lowo ko ku fi ma se business yi daada 081 80 31 57 69 081 80 31 57 69 081 80 31 57 69 081 80 31 57 69 ni tuntun pe tori elomi ti o ti mu gege ati takada ti o fi koda ni nlo awon number mejeji lori whatsapp sugbon ile igangan ni mo ri lori banner re to fi logo whatsapp si 081 80 31 57 69 aye ke n pe
bank account rẹ first bank account ni nlo ẹyin to ba fẹ bun lowo ti o fẹ ba charge to fẹ bun lowo e kan le fi ete mo e kan bun lowo ti yin lo account rẹ ni Salahuddin Malik Olasukanmi first bank ni nlo Salahuddin Malik Olasukanmi o na te ba fẹ bun lowo abẹ fẹ ra data e ba fẹ se nkan kan te fẹ ran account na ni o gba owo na si Salahuddin Malik Olasukanmi eri n ba mi joko Olasukanmi boya nti mo fi like re na nu e je wa pe account number yen 31 20 71 23 09 ko fa lu jibiti ni o je nti mo fi like re po tori baba fa lu jibiti to na fa fa ma se yau yau o fa ma se yau anfani re yo olopo lo debi to fi le se sugbon mo yi o duro tolorun ni tawakalitu obolorun duro ni obolorun duro ni e dakun iru awon won yi ni e ja ma ran lowo ta ba re omo kan to ba fe dide kapa lowo soke e dakun iru awon ta le ma ran lowo ni ati iru awa na ta wa na n lakaka gogo wa bayi ta jo n lakaka eyin agbalagba na le ma n so fe eni ebi ba pari ni mo mo iya yo tori mo mo bo se mo n se eyan teyan ba re eyan bala teyan ba ro luran lowo kankan lo je ke ma da ko re bayi e dakun tori olorun surprise re laaro yi olorun oba yo surprise yin na bo se pe e fe ra data lodo re ni e le ra data fun yan lodo re e de le bun lowo account re straight ko ri alert ko ti e mo mo ibi ti owo na ti wa pe nikan lo sa nu ohun laaro yi e dakun iye kiye ko ba je 1000 ko ba je 500 omo le iwe ni poli ibadan abi nkan lo wa titi to se gbiyanju yi e dakun tori olorun mo fi olorun be yi e dakun e ba n surprise re laaro yi e ba n surprise re eyin na si ba oju ere atanu olorun pade lona kona te lero account number re je npele kan si first bank ni o 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 31 20 31 20 gbogbo eyin te ran lowo olorun yin ran eyin na lowo 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 that ati mo fi wa so online laaro yi wa lai ko nlo fun mi bi o tun se lowo lowo bo se jo ma le iwe to on send the number si mo si send e lo ba fun mi ntemi na fi le ran lowo ni mo nse emi o lowo ti mo kuku le fun lowo ti mo fi le fun nji oni lo ba mi chat o ro bi mo lowo lowo ni oni o n fe ma se POS tin ba rowo ti mo le ya o ki n ya o o n fe ma fi se POS ni ile iwe to n wa pa awon omo ile iwe ta awon jo wa omo awon ese ma n jade lo withdraw owo nibi kan ni nkan to n ba da ale to n ba n se werewere won ma se yo ma reduce stress won o ni o tun ma ri toro kobo laarin bi owo ipinle o emi naa to wa bayi wa laarin lowo lo oba ni ko lo ba omo oba ladigbo lomi idi ni adekunle yin mo bi won jo pari re si sugbon omo oba naa lowo lo lasiko omo oba naa lowo lo lasiko awon ta ma ran alo na na omo baladigbo lomi idi ni adekunle baba mi evangelist moses akade aketunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilo oyo atiba se mo pe in wa pe ke ba ran yan lowo bayi ri e dakun s malik wireless communication concert Salahuddin Malik Olasukanmi e ba n surprise re laaro first bank ni account ti nlo 31 20 71 23 09 inter data bo ba je pe e fe ra data na ni e ra data lodo re e ra data lowo re e le ra fun eyan e le ra fun eyan e le ra fun eyan gbogbo ẹni to ba ran lowo olorun yo ran won na lowo emi na ti ran lowo ko olorun ran emi na lowo o nti mo ni ni mo fi ran lowo yi o ko olorun ran emi na lowo ko gba laanu dide pe mi na mo fe mi olorun mo ba n fe ateyin na gbogbo mo fe eyin na ko olorun mo ba yin fe gbogbo mo ko teyin temi yin ko laburu ko olorun le jina seyin na sekere erode ibanujẹ ni rogun ibanujẹ o ni sọkun ni jẹkoro 3% ni fóònù mi kù wọn sì ti jí power bank mi lọ ibi tá a ti lọ chaaji kò ní jù báyìí lọ ẹyin tèmi ihà yìí ní ti máa ṣe gaaya ẹ bá ń patronize s malik wireless communication concept ọlọrun ọba yóò wà pẹlú gbogbo wa ikọ ikọbala ikọ ikejo aseti eda onse ọlọrun agara ò ní dá yín o ẹ ní mòsì ẹ ní mọ̀ yẹn.
o si oni ta yin o ko ni ta yin ko ni ta ran yin ko ni ta mi ko ni ta ran mi in ni ko owo mi oni kan sale apo in ni wowo ti ka jo ma gberere kongbe kongbe se odun yi tun tin lo ko lo ran wa lowo gbogbo awon ta ran wa lowo gbogbo awon ta tin ran wa lowo awon ta tun gbero pa won ran wa lowo ko lo nkan ma ran wa na lowo 07068874274 ni aro ba ni soro ti a fi le ba mi chat te le pe mi na si adeyin ka pe nbo bi awo irin aja ilu oyo ti igbo lasan temi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o to oni yan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je na e ko ibinu a ma be nitori obe ni nbesu atelese a si be na 2% ni phone mi ku gbogbo eni to ba ni a ma bo ni kala ni de banle nitori baba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade am baba jero ma jele o nje kin laye ipin se aro wo laye ipin se ile oluwa ri gbona ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin na ni gbona o nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le oloba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e wo rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi ateyin titi digba mi ta ma pade adeyin ka pe nbo bi awo irin mi nfi le sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e fe mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka to rira layo ka pade nire ipade wa o di wo yo joro

0: Giuseppe Oyola rí. Ayo Giuseppe Babe.
1: Atoto arere paako yi baba mo gan omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin ode atedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba unity wo run ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase gbe olohun adiawo ori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gbe ogbe o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go lu oyo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oyo ati ba ni ti bro mi ma wi fun yin pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo larube ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o AUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto ilu ilu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo ojo ni ati waju lojo ko ja wa na si tun ya wo ko tere nitori aji se mi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

0: Ah, kini ni gbogbo bi te tin gbo wa ku asiko odun o.
1: The Prince of Kokyo leonu.
0: To ba se pe aro ni ikanni, to ba nfe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku saju meje pere. Mesan abo aro o ku saju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: Egbo na bi tan de ti bola banzo. Awa ti nbe loke bazo nbe ni wajo. No be tode o ati wa ti pe ti pe no
0: kese ni la wa ti wa ni ayin o ati nbe nbi o ti npodun meji lo a ni ayin nikan ni wa mi aji se bi oyo no be today at all pere pere no be today at all pirin pirin no be today at all rara
1: tenu borin ko ma ra e pa
0: se fe loye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni
1: nu ma nanu a ije ti mo gba nanu
0: Salujo yen so nba yin lade yin kara so spelen kegan jigin
1: orin alabi ba
0: so skin gbakan ko yebe
1: ariwo ge ma kola eji je o
0: ngo won lariwo ko ni music
1: ah agbadun
0: atun ma agbadun ara wa laaro idoba mo kalujo wa ni emi atalaji iwasiwu alabi pasoma
1: iwale
0: en lajo wa si ayin le

0: baba mi fata ibandele olusola a baba ti anu o awon lo ni duro le ise wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo okunrin en bi kan ma se ayoju ran ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti odun danju le ri kan mi ri an le ri kan mi ri an
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: tojo sa as dada
0: to awon eyan wo feran oto ayin olooto isi leni imi an ba ti wa ni ka wo mo so to nka paro ohun ayin ka ka bawo ni ka go seyin ka kan o ka ka wa mewo go seyin ka kan o ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa na
0: ibi ti ati ni ki ka o puro ibi an ba ti ni a puro ibi an ba ni ka se bi epoju o ri ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ma ri nkan gan ibe gagala wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo awon eyan wo wa ni fe ru dudu beun bi jagban bi oko kan na ni la ma bi nse kini hello facebook wa e ri bi a tin lo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do bi
0: tan fo na okada tata popo ti mo bi nbala afin jaye loyo wa yin baba bata e bandele won ni ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. Eh, nkan ti be baje koja ala. Tawon olooto die die o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam funmi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awon lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sira nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lo

Asisi. Asisi Arabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na. Gbogbo awon lati leyin wa nu. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolo nba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te mo wo wa lori facebook te mo gbo wa straight lori radio wa tolo nba ti ni kale ni awon kan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti se nsise ele ju se mi han.

0: se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji sebi oyo, online radio.
2: Ika, fawo so opa ika male. Anwe yon, ma fawo so opa kwa magi. Asi otito ni ora omba bawa ni la yo, to mi pe, kani, kapo, kapo, kani, iye ni iye ni. Oyo ati ba unity forum lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama gbero lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun popo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun ko ni si ejan ku mo to bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba unity forum mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega yo mo de ba ilu oyo lati ko wa Loki loki la ma wa lojo kojo Adeyinga Olosukan mi le ni nje pa ni ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lataru ti so lori oro na Oya ati pa yin ti koro mi ran mi ni se Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oto la ri ayo ni se bi baba ni kokon

0: Ambele yi ki wogba wa lati le yin wa. Yan yan, latoke, doke. Nibi to ti bere, debi to de duro, debi bi tutun nlo. And debi ori awon ti o tun ma san ran alowo ni ayin ti o ma ti aleyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni le mi pe t'Olorun ba se sengi sapo lodo awon na. Awon no ma ran alowo ma ti aleyin. An dupe lowo ti yin na le. Eyin ka pe nbo bi awe rin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se ra ba mi eyan. Se gbagbe akori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya ka kuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o se moro yi loran. Gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wa la ya nu l'Olorun fi le gba wa la o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe nde alukiama. La la o lu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi. Awon kan a bi merin pere. Ami lo kan ni o kan se ku awon bi 5%. Ah. Eni ti o si jale ti o lu jibiti. Eni ti o sabora. Eke iwa bu ni. Koro ma ti fe ga ko ma gbe kini le lori mole. Ko ma kan mo giri ko ma ni abomu abamu. In la awon mi ni o gbe awon wo ina orun apa agbara ti won awon oni biran elomi lowo abi ka ma bi kan awon eyan mole. Eh yo lepo yo lepo yo ni resi. Eh mo be si lo mu Congo yo te bi won iresi yin te so sinu omi ngbona ko le ba fun po agolo epo pupa egba legbe egba ndi agolo oili awon tan ta oili na foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila ila la ejo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption to je pe to ba ti le se corruption ide aye kan. So they are people who are corrupt. Go live. You are gone. What if I say you boy lady? No, I said that's it. That's it. Yeah. And maybe we should just legalize corruption. I be you will him you. 0706887724. Eba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yiti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo lari Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887724.

0: bi ata bi asaye ojo ayo re Mrs. Adebayo mi ko bi si romo oje body
1: Ala ati mo yo sojo so lo ni bi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo don ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw only Nigeria is
0: ani mo peri
1: fantastically corrupt
0: olo lagba jumo mi da
1: we are fantastically corrupt Opuro mo wa fa. Nigba to so ni John, order bi insult. Wa like ko si puro mo wa. Ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni Nigeria ni. Iwo sa mo wa normal. To ba so pe o be se normal o le lowo lo boro. Awon ti o normal na lu lo ni si. Bi ko ma lu jibiti. Yau yau ko ma se yau yau.
0: Ah,

0: a man say surprise visitation now that logic ki oni ojo bi nile labe jumo pelu rin pelu lu pelu fere ana kan awoja ade apoluko tin ko mo ni ise kiko we ti tun ko pe
1: ayaza kemi ke uzo mo boro sto
0: o tun wa koro owo si se mo pe kiko kiko kiko na ni gbogbo e ani se ka legalize corruption yin eyan mi ka legalize re
1: lati limri kinle wa siwo
0: kan wa mo moderate re pe corruption ti ogboro ju temi lo ti temi ogboro ju ti e lo to ba ti lewu wa baje to ju bayi lo ehn a da se ri afun tori ko se ni te bi nisin pe to ba de po se lu bo lo se yo lo no lo ji ni national cake ni eh mindset ti gbogbo wa nu ni Nigeria lowo lowo ko lo sanu bo ni Nigeria ti fe tesiwaju bayi
2: idowo ti apa fi
0: kon fi si lo gbogbo ona tin japa ti gba ta ni nkan kan ta ni gata ni gbogbo la fe ja lo awo ni mi ta nlo orun su la paro kusi
1: le last time pa mi se amo
0: abi ka wo duro ti pe a yo da ni o la wa bi yala wi janu la bi mo nri ta mo nwi da ise bojuri eni adake lodo ti a ke soro ti a ni bojuri eni adake o tora wa fe Nigeria o da wi ni o in se wa adake ni ti o fa ti ojo la mi ti o fa ti ojo la awon mo mi in wa adake eni ba adake tara o ba adake o aiwo ai adake ku abiwo awon agbalagba se mo nwi en ba adake tara o ba adake o
1: peju baby
0: gbogbo ala mo pe Nigeria n sa re lowo lowo n sa isan e ma ja owo to ba si n dunyan ye fi ba be aso ki gbogbo wa ka jo ma tenu mo gbogbo yin te wa nle okere e ma ba wa
2: o la ro bo un yen da o
0: eh si orientation pa awon eyan wa ni ayin ke ma orientate won
1: hello
0: mi yo ni tori pe nikan ni wole ni oni jo won odibo fun yo ma ni let's choose between devil between two devils must you choose between two devils te da dani ko choose laarin awon odaran meji awon onijibiti awon le meji ngba te lomi nbe o ma ni tori pe ni ti to tun le choose un ko ni wole se dandan ni ki wo dibo re fun ti o wole to je to jo le to je njibiti to je to Jesu laalu ogiri oko
1: e jo gba yin eyin la re
0: ti gba me ba keke kite yanyanyan won ni gbo oyi re wa jo nta gbogbo wa nisin ati gbogbo awon ti won e dibo awon te mo otun yato sosi ti won ni tori owo dibo to je pe se ma ti e gbo lowo olosilu wo dibo fun conscience won won wa ni dibo won mo saseyin nbe oyi re si jo nta gbogbo wa papo ni se bi e ri gbogbo policies awon ijoba to wa lode se o ma affect gbogbo wa ti won ba transfer 10,000 si wo iwo to n support won ti won yo 15,000 nbe bo je je pe o da ki gbogbo wa na ka ma san tax sugbon bo na nko si gbogbo e tan yo subsidy tan yo nbo lo wa salary won san reduce re gbogbo ai to kori mata lo tan se bo na se npin se npin to n kari gbogbo owo owo ti osibajo n ha kakiri trader money so da do awon eyan wa ma mi register ba mi register kankan lowo na mejeji won wa ma wi won ma ni millions iye kan la awon eyan ta won fun ni trader money o ko se dodo ma mi ko se dodo ba mi ko ye yin bi o se jo ma affect gbogbo wa na
1: mi ade omo ni disco to
0: awon policies won yo ma affect wa le se gboro so seyin ni di oselu o e gboro ta de yin o e mo ta de yin o e ja jo moju to ni o ka jo moju to ni o n ta ba di jo wo gogo ni ngun o awon baba wa ni sin wo ikoro wo e mo ta de yin o e pa kuru mo ke sumo daada o oselu ise n ta n sa seyin nbe o ori re ojo mo ta wa ni o bo lowo gan bo be travel out policy won le affect re lati mo le travel
1: adele o lawo kin lawo ti se yo
0: e lo ko e orientate awon eyan wa e ma ba wa fun won ni oro e ma ba wa soro sinu ori won ni bi won tin gbo bi won ba toro owo lowo yin be ba fe fun won lowo e ba kokoko fi oro dekin agbari won tani won ma ndibo re fun oyeye

awon eyan ma nsaye won ma nsaye away from the truth asin to ye ko je personal belief your personal relationship with your creator awa asin maya awa ye maya kankan kan agbesin lori kokoko padi koko asin yi to si ye ko gba wa bu lowo wa ko wa ni gba wa bu ko ni gba ji wa jibiti lowo wa owo jibiti owo yawo yi owo yawo yawo owo yawo ni an ko lo masalasi ko lo source ni ya bi ndaja mewa awon alafa na awon paito won wa lo ba won sadua sile tan owo jibiti ko awon agbomo olomo sesu ojojumo e be le rose kan ko bi nkan mo bi ni omo sonu kan mo so pa awon wo mo kan eh ibi sa ajoba Nigeria de denu.

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe en ti ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin taresi tin taresi won si ko ugbo resi shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le n po si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na mi da tun si lo charge phone na ti tun pale phone mo na wa accuse ara won o le tin po si ko lo mo so ani ata wa yin eh awa ta ri bo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa mo su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo enfi enfoti fun insecurity enfoti fun insecurity enfoti fun oro aje pe ko ra aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atapo meji 400 naira pelu multi ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorile ede nigeria ma ba toro wo lowo yin be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e kokko ti oro oselu si pe bo ni nigeria se ri mi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe ori re ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ori lodo yin be ni sowo on na dun ori se e sise rowo ni enikan ma blackmail yi e ni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba

tun mo ko te ma npe mi o ni salu ele nu gbo oro lara awon ko mi no deyin ka olasukan mi ka se ma se daada papin ba le fila ba mi ka mo tun ni pagbin je kero bo sa emi na won ma npe be won tun ni pagbin je won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja loyo ti gbola emi tun ni won ma npe ni salu elenu gboro ko soro ta le so ai mana mana ti a karibo nu bi eni ti o logbonu agotan mi wo sosun sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbonu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo oyo ti gbola san bi obare ranko asi raba mi eyin ayin ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo ntia bo ba se ri la se so an to ra wa mo pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi dase to se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti ma pe ko se ni jo fe corrupt tan ninu gbogbo wa ka lo o sa nu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won eyan wa iwa baje ti gogo o ti ma la daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e ja ma se di e di e e ja ran se di e di e ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kin sugbon ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon eyan wa baje iwa baje ti ma la ni jo ni ni onoro kon si ona lowo loro kin ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota awon yi o fi toro le nigba ti o do opu ta awon yi wa po emi pe lawon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa met in control won won fo into line ni o won fo in line ni o se gba wa si file a se se ma rawo be bebe ni ka tun ma be olori ko le rona lo se mo pe were n je lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to o su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o ti oju osana fun wa iwo mo ntoto ti mo to ye pe soja kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduro mbi sa se nduro mbi sa in that way, I have no. I will. Can you go? If budget, oh, to go, go, my la, oh, to jam, my, let's say.

nbi temi wa yi ti n ba sise lo bayi awon eyan ti abuse oruko olodun debi pe awon eyan be se won be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko ko olodun abuse privilege mi fo eni to yen mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ila awon eyan ti abuse oruko olodun jena beyan ba gbe ore tori olodun dodo mi irule meji kin to se yato fo ore to tinu mi wa gbe mo be sori yi tabi eni ti mo ri ni to to pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapa o kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e se pe o be gbe mi mu gbọ be gbe mara o ba lemi lajo odo re to ti mu mi ti mo fi fi ese rin lati sale eko de osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa yan lo niyan ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa light alive mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo fi rin lati sale eko de osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse the privilege yi be ba dodo e we ah o mo wa eyan lo owo tan lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gba mi nigba ti o gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo wa la jo n ba orilede yi je o ki se awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole tira wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won n ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won n gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi awon ti ri pe iposelu national cake ni iwo na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi wipe eyin ti e ba lo jalaga council lasan emi o ni whatsapp won yin ni sise won o ni sise won tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ni kini ni ko kini je in si mo lo sagun si òun náà sì wà níbi kan tí ọmọ bú àwọn kan pé wọn àṣẹ dáadáa ẹ abẹ́ẹ̀ rí kọ́lọ̀ ó ṣàánú.

awa religious ju awa ni ile ijosin po fun ju ni country ti o ni ile ijosin ju kota to fi mo inu ngbo ti won ati ko debe el ma babi mo masala ti bi melo pade awon ba so si pade lori sirisi kaake awa na si ni iwo owo wa lo buru ju awa la n luji ni awa ni wo fun wa ni nkan ka fi G7 nkan ta yo le nbe.

0: Ayo baba mi Saminu Adeford Miriam Adesewa Simkins America Oyinbo la won o gba awon ta ma ran alo ni Adupe o amo lore o gbogbo yin oyin na ni tawo yin Olorun ma wa pelu yin ta ma pa ilo ati abo yin toro gini la die bo oko imo iko iko bala iko ikejo lona aseti bo nse Olorun eh ni sise o won ni daran si yin lorun akoba adaba oran Olorun ati mo o jo ni koni je ti yin ori ni wale lai lai oke oke lowa fun ni nbe o oke loke le ye fun loke loke le ma wa lojo gbogbo adupe o gbogbo yin te ma ran lowo eyin omo ba aladigbo logun itini adekunle baba mi evangelist akande moses akintunde emi fe ran wahala nje oni tawon amotekun tan gba phone lowo mi phone moses fun abi se gbogbo eto mi ade ti mo se lo ori facebook so ye live video ni ade ti mo se lowo bi ru e te ngbo ina ni ori phone na ni gbogbo ora aje ni wa mo fe ba yan edit video ni mo fe se jingle mi ni ti mi lo si studio lo se ni ori phone na ni ten gba phone mi for the day ojo meta baba akade moses akintunde gbogbo awon agbalagba ninu oyo ati bayi ni ti phone pipe ni ti ba bi ri phone mi gba eh ton wa mo phone ohun gan ni gba phone ore mi ni ke tun se temi amanzo alala mo pe ran wahala po eh Moses jenu wala o ma wa pelu yin o o si se mi bi ke mo ilo ke mo arojo lo ejo ro nlorun wala mo le se bayi dola olorun ba ngbo mo le mo arojo lo bayi dola tin si mo wi tin ni ti kan ni jora won tin ni fi kan pe meji
1: igan fowo so opo ikan mo le awon eyan won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni ile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti ko ran lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji owo kan soso ko mama beru lori eje a fi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo so opo gbe ilu ologa agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko fe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyi si yin ejan kun mo ti o ba wa ku eyin nikan ki e tun irora yin pa oyo ati ba ni ti ko ran mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de bayi lord lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo ade yin ga olosukan bile ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo si pa le pe temi na ni lasaro ti so lori oro na oyo ati pa yin ti ko ran yan ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oso la ri ayo mi se bi baba eni kokan
2: mayin kuro ore mi magbe kuro laji se bi oyo online radio
3: se ngbo bo se njalalalala e mayin kuro nibe ni ikanni aji se bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajise bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: aya fi orin musulumi odun lo sopin gbogbo awon to loye ti won ran wa lowo kolon ba ran awon na lowo aya fi orin si lati le agbara e ma dan lohun emi na ni le agbara ori phone mo tin te o igba bi kankan bayi serious ko lo sa anu mi packaging po packaging la nje o gbogbo awon ti ran wa lowo olorun ba ran awon na lowo o ma da awon na da bukata awon kama ri ngbe sonu bi o se bi omo kama lo daada kama bo daada.

0: dun.
1: Ah, mati ja loyun, ja lo ti muslimi na, awon tan ran wa lowo, ko lo ran wa lowo. O ti gbe sira won. Emi na mo gbe sira won, ma dan lo.

0: si boya ka ma fe yi se lo ni owa go meji la berebe te tun ma gba awon repeated programs si wa da ka ma binu gbogbo e ti jora won ni oya ma wa 24/7 eh o je tun ti be de san sabaji injo ma raaye mo hun wa so online gba to lo ba ti ni ki gbogbo studio set tan daada a ma wa lojojumo ni ojojumo e ni sala igbohun wa be je tun ma gba repeated programs ko kan tabi music na ni sala e ma gba program kan ikeji ni aye gba n wa owo generator a ni di computer ati ni table n baba ti fun a won ti awon baba ti fun a lowo table won di fun a ni owo ati se si ana a din se si a baba in a din se si a owo ta to fun a ni jo meta ati kun owo ta fi se si a pe ka tun se si a ati tun ra awon first apron ta fe ma wo kan le ba ma da ma ko ni royin ni wa o ta ba lo cover event ni ta kan ba won foju wa yi ri rededede pe eni kan mu phone da ni kan record ni sugbọn ba ti ri apron iwọn ba ni won mo halẹ mo wa mo ni gboro tan ba ti ri apron pe ile ise iroyin leleyi oni radio lele tan ba ri first tan ri cap gbogbo awon set and se lowo lowo na ni a fe kun ibi ta fe ma lo ninu yara mi kan ni mo fe ma lo ninu ayin yara kan ni fe ma nta yin na ba ni te fe fi ran lo e da kun olowo ba yin na gbe bukata yin gbogbo e ni o ba yin gbe ko ni da yin da bukata yin e se wa dupe o a mo lore gbogbo eyin te ti ran lowo olohun mo ran na lowo adun yi tun tin lo iwon ba to ku todun o fi pari olohun gbogbo awon ti o ran mi lowo olohun mo ba ran won lowo lola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola a wi pe ko si oyin oba kankan nibi kankan to to oba olohun olodumare ko tun si agbara kankan nibi kankan to to agbara olohun olodumare wala la wala ku ata ila bi la ri raji
1: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: to te ba ni computer te yin o lo mo ti si n sise to yo ni good configuration e bun mi o e ju si mi e ba lo loku e ju si mi in ha o Ise ego ni mo gogoko kin to wa mo ko se soro soro be ri be ra tuntun na fun pa lai a mo fun re yin a se yin ese o be ti en gbo wa gan na adupe tori radio awon yan ma wa te won ma tete ndi wa distracted ni pa re ta ba den song ati o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe sugbon pe ti en gbo wa en ife wa ni en soro la mo so ni ede la mo pe ni emi tin tun ma soro tin tun ma se pe dey yin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo emi o gba bi gaga serious o eyi ti mo ni abuda mi joro mi o su yin

Ajisebi Oyo Radio. A wa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni ni YouTube wa. Ni ori WhatsApp wa 070 te ba fe pe ni e be be account number. E fe sanu mi, e be lu logo enu. Abi e fe gbese photo ka ka mi si photo fun birthday fun mi. E ka forin kan si. Abi ka se jingle fun ni abi ka korin fun birthday nkan kan. A ma won ti won le se gbogbo e la le a le se e gbese fun wa e ma be bi pa wa e da kun e ma je e gbese fun wa e gbogbo e na la se.

0: atọ man cover event na ale se live a se le ba yin se si disk na gbo awon kan ta mo mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo o
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bo se ko na ba le dani bo je an bile rent won ma se ki a te kan ka na ka ma fi kun eh awon ta ma wa n soro itenu wa gba ru oro yi a gboro joko ti so soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn igba ti o ti yi tọlọ ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo jala nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international ati lumatek ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build website na ta ma nse die die die die mo build android application n to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo wa ko si kaka to wa lato yo n to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se to do wa di pe ise aye se bi oyo

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lowo lohun do state basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf tan ze lopabo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya o gba won lowo Abdulrahman Abdulbasit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sare fe rin ta yeka e fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa Olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo Olorun ran awon na lowo yo gba laanu dede si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to mo ri kan a ni mo na ka to kan a ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo lo